0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay boss nyo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: Laklaka.
2: Saka na po, na
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Kalokohan

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Grabe ka na ba?
2: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
3: tawa. Thank you.
4: Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansanas.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Grabe talaga pa!
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you!
5: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
8: Pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with us.
9: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Klak-klak.
9: Sagada po.
7: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman hindi.
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
5: Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
11: May nagbabalik.
12: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientists na kayang gumawa ng pang phone spec.
11: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
13: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
14: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang, yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
11: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
15: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo. And all of those things.
11: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: start yan. Buti pa kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Bananakyo? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinagbrittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Leche flan? Kalderetang kambing? Pinatuyong itlog ng kabayo? Silicone implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no?
1: Hindi mo nasabi susi.
0: Ginataang susi.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. They basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason ay puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
4: Is na yan.
5: MNL 48
6: with a
5: setting. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Glak-glak.
5: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
8: May nagbabalik.
9: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
8: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
10: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
11: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
8: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
12: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
8: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: Ikita. Di kita lagi kita meriti kayak di gunung main di
1: terus di kenapa
2: yan may bagong emoji na tayo ito may bagong bawa
3: no, thank you
4: magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan kulitan huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: here. Get ready for the chaotic night.
1: First me, chat.
2: A monoblock mips. Monoblock.
3: Wait. Let's go.
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support for Bond this country.
1: CBS TV Plus.
0: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at Blue Wave 5.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network. All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
7: Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with us.
8: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Klak-klak.
8: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: They basically yoink the entire physical disc platform.
11: Try to get used to the scary terminal.
12: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
13: The main reason ay puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
10: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: may nagbabalik.
1: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo, and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
6: Grabe ka na pa!
7: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
8: Thank you!
9: Full screen mo, RJ. Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung Hindi, is na yan.
12: MNL 48 with Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Glak-glak.
12: Sa kada po,
10: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
13: They basically yoink the entire physical disc platform.
14: Try to get used to the scary terminal.
15: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
16: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
5: Join us again for a new wake-up talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms, and featured via at Blue Wave 5.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: They basically yoink the entire physical disc platform.
3: Try to get used to the scary terminal.
4: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
5: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
2: Join us again for a new Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: pinagandang. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
6: Oo. Glaglag.
8: Sa kada po na maglag.
6: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
1: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
4: oras na para sa Salita ng Mansana.
3: Sama

0: Kawanan. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman hindi.
2: Magkisala na sa tambayan na puno ng kawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
3: May nagbabalik.
1: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
3: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
4: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
5: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
3: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
6: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
3: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalang mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Therapy! Grabe ka naman!
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you!
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: We are here! Get ready for the chaotic night.
7: First me, chat!
8: A monoblock mips, monoblock...
9: Wait! Let's go!
6: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
10: I think it's time to support football in this country.
11: CBS TV Plus.
6: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Wave 5.
0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
12: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming. Kalokohan!

0: Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel. They basically yoink the entire physical disc platform.
1: Try to get used to the scary terminal.
2: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
3: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
4: Is na yan.
5: MNL 48
6: with us.
5: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Klak-klak.
5: Sagada po.
4: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
1: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
7: Sama

0: Ganun pala magkabalikan ang mga tigol. Ganun pala makipagbalikan.
1: Yay!
0: Ganun pala magkabalikan ang lahat ng mga tigol squad.
2: Yes!
1: Ang gabalik na kami. Sino mag-intro? Ayan, ikaw na.
2: Wala kang kapili. Okay, mga kaibigan. I'm proud to say this. We are freaking back!
0: Yo,
1: yes. Sayang, tilibre yung ano dyan, 7-11 dyan. Ikaw kasi late ka na eh.
2: Ah! Kasi po mga kaibigan.
0: Hey, Lodzi. Nagdadali mo pa si Lodzi. Please provide a thumbnail and a please provide thumbnail for Tol Mambayang 4 and All in One Talks. Please also provide the podcast profile picture. Thank you.
2: Yes, 6-7
0: Yung tagsat po namin mo baka ng royal soft drink. For a little bit of clarification lang po. Hindi po to slot ng TQ ha. Alas 6 dapat kami. Eh etong si BP Sara naman kasi bad trip, so ginawa tayong 7.
1: Na-bad trip dahil kumain ng J.E. hotdog. Sorry.
0: Itado ka.
2: Wait, saan yung
0: away
2: ano?
0: Tayo, ano? Away tayo sa harapan ng
1: tita. We are now back for Monday na, no?
2: Heck yeah.
1: I just wanna
0: Monday
1: say thank
0: chupa
1: you
0: yan. Monday to chupa
1: sa mga sumuporta sa amin. Sa pamamagitan ng pagkikinig sa amin sa iba't ibang programa, kasama na rin ang ating mga main hostess region ng nagesta namin. Ha? Kaya kay Gio, kay MSA, kasi mga shows na kay Estelle, kay kasi iba galing Cool FM. And yes, by the way, DCX pa rin tayo. Ay, sorry sa pagkakas.
0: Wala pa.
1: Next month pa. Yes.
2: Yes. So bago muna yan mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakaalam sa amin, kami po ang inyong prime time kasama mula 6-7 p.m.
0: Hindi na kami 2 hours. Special guest na yung gabi ito si Stephen Oil, si Justin.
1: Itong si nakabalik na si
0: Ganyan 2022 Enjoyer.
1: Na.
3: Ay, oh, hindi.
1: Na.
0: Happy Duterte lover.
1: Alice Holic 13 Enjoyer.
0: Na.
1: Alala. PH Pilipinas Enjoyer.
0: Yeah, Philippines Enjoyer. Philippines Enjoyer.
2: Para nice lap Enjoyer.
0: Uh-oh.
2: At si MSA Foot Enjoyer.
0: Ito si MSA, same person pala to. Ay, hindi pala, si Justin, same person na nag-haplas ng Epicus and Oil sa kanyang padungdong niya.
1: Gagi.
0: Sabi daw niya na ano, refreshing.
1: Refreshing.
0: Before na tayo magtuloy, anayit ko lang sabihin na magandang gabi mga people. Ah, sorry, wala si
1: Preya. Magandang gabi.
0: Kung namimiss nyo si Preya Apple Tomato, wala siya na yun, guys. Sa mga nagtatanong kung saan si Jello, pumunta po ng ano, ng Camellia Home. Okay, pumunta siya ng Camellia Home.
3: Kaya, ako. Eh, nasa ano lang siya, nasa hig.
4: Ay, gago.
2: By the way, guys.
1: Ko, ano? Nanonood ng Gold TV.
2: So sa mga nagtataka kung bakit 6-7 tayo na ngayon, pero as usual dahil merong coverage, 8-7 tayo, which is ano, kung nagbakit kami naglipat na
0: ng ano, kayo, Mark Morales, ba't yung tuot mo na yun, Mark? Parang nagbo-voice scouts ka na yun, ah.
1: Uy!
0: Great representative!
2: Risa!
0: Great 10 representative!
3: Great! Oh, gago! Naalala ko na naman!
5: What's up, mga Miguel? Miguel! What's up, Miguel?
3: Miguel!
1: Sa Smile Network, ang bagong programa.
3: Hindi ko magawa na.
5: Guys, ibabasa ko si LTG. May sasabihin siya.
2: Uy, Bayo Tayo Gaming. Bayo, Mr. Bayo.
1: Gigi. You can...
3: Ako naman.
1: You can akit.
5: Ibasa ko si Bayo Tayo Gaming.
4: Bayo. Alik lang, ito matang gago.
2: Ito matawag si Mr.
6: Bahala kayo.
2: Hello po.
6: Hindi Miguel narinig ko, RJ.
5: Ayop ka talaga, Sir Mikom. Alam mo ba, pupuntahin ko yung opisina niyo. Hindi ka tama intindihan. Basta pupunta ko sa opisina ng ano, ng Mikom niyo.
6: Oh, sige, pupunta mo ko. DMC strike kung network mo ay hindi DMC.
5: At sige, sa isang station sa ano, sa Cubao?
1: Cubao? Ha?
6: Oh. Eh, hindi. Sa Tondo.
0: Hindi nyo ba nanotice?
5: Ah, sa Tondo? Sige.
0: Hindi nyo ba nanotice?
6: May bumay ko.
2: Ayun, aba dapat lang ta.
3: Uy, aba dapat. Ay, gago.
0: Uy, wag yan.
3: Oy, ba
0: wag yan.
3: Okay, Mr. LTG. Okay, magsasalita daw si LTG. Ano ba? Yeah, good evening.
7: Ayan po, good evening. May nangyari pong oopsie kaninang coverage. So, pagpasensyahan nyo na po. Ano, meron pong nagkaroon ng bet, ano? Hotdog di ano?
3: Ah, put inang hotdog na yan.
5: Hotdog sa News Radio! Ay, mali-mali.
7: Hotdog ni ano? Hotdog ni Bet 88 yan. Hotdog
8: ni Bet 88.
3: Gago.
5: Ano hotdog ni Bet 88?
7: Kaninang gabi.
0: Tatanong talaga, guys. Sa mga nagtatanong po, mga kaibigan, ang program ng ito ay atin sa inyo na ni Beto.
7: Uy, J4
5: yung... Gio, sandali lang. Yung ano ni J4, yung voice mode ni J4 nagloloko. Yung boses natin naging voice changer, hindi lang siya.
0: J4!
5: Mag-headset ka, ganda!
8: Wait lang.
0: Very good. Mga kaibigan, sponsored po tayo ng... Of course, ang paborito nating brand ng bayan. Hotdog
3: ni Betlogs.
2: Hotdog ni Betlogs.
0: Alam mo ba, dahil sa hotdog ni Betlogs, nagka-memo kami.
2: Nag-memo ang po! Na hotdog na yan.
3: Wait, can I yan?
5: Hindi, kasalanan na lang isang politician.
7: Kasi sa plug sayop na yan.
3: So by the way, ako naman next. Okay, so anyways, kakatapos lang ng summative namin after na delay yung second day ng summative kasi walang pasok ng Friday. Ayan, kanina natapos na namin. Grabe, ang hirap talaga.
1: Parang ako na-suspend din yung classes nino.
3: Ah? At least, tapos na. Wala nang ano gagawin. Mag-suspend na lang sila kahit anong gawin kasi. Ang wrong timing naman na pag-suspend, sayang naman.
1: Pre, sayang kami pre. Masususpend na sana kami. Kaso, wala na. Sa school na kami noon. May klase na. Di na, wala na. Kinay?
0: Ito po mga kaibigan, meron po ko isang abiso sa inyo.
5: Sino nagsabi ng hinay?
0: Since nagbalik na yung TQ guys, isa lang ang ibig sabihin nito. Special episode po na yun dahil wala, actually ito, sabihin ko sa inyo to. Special episode po na yun ng TQ dahil po hindi po tayo tatapos ng alas 8, kundi tatapos tayo ng...
3: Now!
0: Bilang binibilang ko.
3: 10 PM!
0: Yes, 10 PM!
3: Gago! Wala, TQ! Nagbalik tayo sa version 1 TQ!
0: Hey, alam mo bakit magbalik 10 PM tayo? Alam nyo bakit?
3: Why?
0: Sa unang episode po natin, maglalaro tayo ng Patay Rails.
2: Dead Rails.
0: Maglalaro tayo ng Dead Rails. O, Dead Rails.
9: Hoy, paliksurin nyo muna.
1: Dick Rails. Ay, sorry.
0: Anong Dick Rails, uy?
5: Uy, anong Dick Rails? Anong Dick Rails? Ano yan?
0: Iba naman yan, boss. Huwag naman Dick Rails. Di ka naman nagsakay sa mga dicks, eh.
5: Hoy, ano yan? What?
0: Uy, kasi ba siya rin din? Gabon.
2: Ilinima mo aliyaw sa pasya.
0: Ba't si Bashar nandyan? Ano ba yan?
1: Abangan ninyo. Ilinima mo aliyaw sa pasya. Man, smile. Gusto ko yung patos. Ang aba dapat lang. Wait, ay, sorry.
2: Ako? Hey, gawawawawawaw.
3: Tay, ito yung board. Ito yung
5: board. Oy! Taka. Si Alojado may whiteboard.
0: Naku po. Gagawa yan ang
1: board. Wait, yan ang naman. Hey, wag ka magsusulat ng ano dyan, ha? Wag
5: ka magsusulat. Yes, pati mag-drawing ka ng ano, pati magsulat ka
0: may
5: ng...
0: May nagtawag sa akin, yes.
7: May sasabihin lang ako, may sasabihin lang ako. TJ. Magbabalik kang maitulog.
0: Uy!
5: Ano yan, maitulogan? Sige, maitulogan pala kayo, ha?
0: LTJ, ano meron LTJ? Ano meron LTJ? Ano meron? Hindi kito marinig.
7: Magbabalik ang may tulog.
0: Uy, grabe naman kayo. Ano yung LTJ? Ano yung LTJ? Di ko marinig.
7: Hindi ba talaga marinig?
0: Oh, ito narinig na. Ayan.
7: Ayan. Magbabalik ang may tulog.
0: Uy.
5: Akala ko anong seryoso ha? Yung ka, akala ko seryoso.
0: Ano ba kayo?
3: Ano kaya? Ano kayo na-draw ko?
0: Mga bully, ba't nyo ko? Binubully nyo ako. Grabe kayo ha?
1: Ano, Justin, ang bilis ka ba dyan ang mga ano? Para sa TV? May process! Ali Sonic 13, Shinen 2022.
0: Shinen!
3: Oy, just oy si Justin, meron din yung ano, crush, meron din nagano rin yan sa Nepo Baby. Pina o
1: po. Oy,
3: sino? Oy, Justin, sino? Nako po. May hili kasi Nepo Babies.
1: Nepo Babies?
3: Wala, matro. Wala, matro. Ano kaya, ano, susulatin ko rito?
2: Grabe, ba't may NR na transition?
0: Nah. Huwag namang ganun. Ano ba yan? Pinapihan ka na ni... Ano ba yan? Sinabi nila.
3: Wait lang, magdadraw ka ng brick. Ay, gago. Magdadraw ka ng brick. Ay, gago.
0: Magdadraw ka ng boobies?
3: Hindi, brick.
0: Brick ba? Diba yung bridge ni, ano?
3: Brick!
0: Yung bridge ni PewDiePie?
3: Brick! Brick! B-R-I-F, mag-B-R-I-E-F.
0: Brick!

0: ding ding ding yeah.
1: Cool tayo guys.
2: Ano? Hindi kita marinig. Ano?

0: na-suspend yung TQ. Ba't may news radio? Ano ba yan? Ito, so nakita natin sa camera natin na yun. Kung nakita nyo na yun, si JA ay may whiteboard. Si Ludzo ay may something, at si Mark Corrales nag-assignment. Ako yung walang assignment.
1: Mark Jograd na po, hindi na po Mark Corrales. Mark Jograd na po, Mark Jograd na po.
0: Wala akong pakialam sa bagong pangalan.
2: Wala kaming pake.
3: Kahit ano, ano. Tuloy pa rin ang impeachment!
0: I will milk you, okay?
1: Ika nga sabi ni ano.
0: Ganito transition natin.
3: Sige.
0: Tara na guys, mga kaibigan, matraumatize na tayo sa commercial.
1: At tayo dyan nagpabaligang TQ Plus.
3: Okay, ready commercial.
0: Tapos yung unang commercial pala, ano no?
1: Hot mug ni Betlitz.
0: Kapi na eh.
3: Okay, vlog and play out.
4: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that I don't real, fuh.

fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na!

0: feels like we're on a road trip with an enjoyable experience. It's all to drive for.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
3: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
4: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Like, we call plus. Ora 7:26 PM Philippine Standard Time. Nagkabalik.
1: Ano ba yan? Do you remember this background, ay, mga kaibigan?
0: Ano ba yan?
1: Do you remember this background? MSA, naalala mo pa ba ito?
0: Ay, oo. Mark, alam ko yan. Ano, nagbabackground ka. Ano, alam ko nagbabackground ka. Ayan, oh.
1: Ito po ang background ng Kuha Balls.
0: Uy, ba't nagsisiksebin ka?
1: Tara si boss.
2: Pero before tayo magtuloy, guys, naglalaro ako na ng Dead Rails. So, sino sasama sa akin na yun? One game lang. Quickie tayo, quickie.
3: Parang di ko feel free. Free, di ako sasali. Sorry, kasi medyo malat na sin punggo.
2: Oh, sige, magsosolo.
4: Hindi ako sasali.
2: Magsosolo ako.
4: Hindi ako sasali.
0: Sige, good luck na lang sa'yo. Ano, sige, good luck na lang sa solo play mo.
3: Boss, kung solo ka,
0: ay mo
3: hindi
0: ka na sumali, ay ko. Okay, kasi yun yung mic mo. Hindi ko na maintindihan. Wait, test ka, test. Hindi ko kasi ano yung mic mo, parang nasa ano. Ay, gago! Yung train! Hoy! Papa, yan na naman! Ay, yun na naman! Sayang wala nang...
2: Migs, paano ko maka-drive dito, Migs?
0: I-drive na lang sa ano, ay sorry. I-drive na lang ano na ano. Naka-ano, ay sorry.
2: Lugog! Stuck ako na yun!
0: Ay, go! Wala na, stuck! Ah!
3: Aray mo!
2: Wow, first game!
3: Diba? Palas na mag-deadress, huwag ano lang tayo.
5: Guys, may sasabihin ako kay Lodso. Lodso, alam mo ba Lodso? Yung mga web mo hindi naka-alpha. Hindi naka-alpha!
2: Hindi, ito na lang laruin natin, no?
3: Uy, arti na. Ay, sorry.
2: Guys, noob ako sa laro na to, so pagkasensyahan niyo ako.
0: Bata ba? Bata ba?

0: Habang bata ka, sabi mo ha, ang magkukulan. Ay, gago. Grabe, oh. So, ba, gawin mo na bago, ano, habang naglalaro ang isa nating kamatis, meron pala, by the way, ang ano pala namin, tignan natin kung sa mga nag-ano pala. So, ang ginagawa namin sa food trip namin ng mga kaklasiko kasi, kasi ang gagawin namin sa 7-Eleven sana, mag-ano sila, mag-slurpee, 7 pesos, pero tapos na kasi yun! Tapos na ata yung 7 pesos ko slurpee, ano? Kasi nag-ano na kasi sila, nagdadala ng ano, 7 pesos, tapos ano? Walang kasing slurpee dun sa branch namin, kaya kaya bumili na lang ako ng sarili kong pagkain, tapos ano, sa Save More na lang kami kakain. Meron namang ano, kumain na kami chichiria, yan na yung food trip namin. Tapos nag-tricycle lang ako, 50 lang yung pamasa.
1: Teka, pwede mag-announce guys, parang aalis na ako na maaga dahil may ginagawa pa ako guys, so goodbye guys.
2: Pagka nag-join na yun.
1: See you again guys. Bye guys.
0: Pagka nag-join na yun.
1: Sige,
0: pagka nga aalis, bye-bye. Okay, lock in tayo guys. Lock the fuck in. Okay, so shout, bago muna yan, mag-shoutout muna tayo, shoutout muna tayo sa mga nasa audience, namimiss ko na mag-shoutout, no? Shoutout po pala kay Mr. The Cook Ilong Gabriel Ansaldo, na mahilig magluto, magaling mag-edit,
3: Hindi mahilig magluto, sadyang mahilig talaga magluto yan.
0: Tapos pati rin kay AJ, J4, Mido 3 Plus, at kay Anima, ayan.
3: Ganun ba, Mr. Geometric Tomato? Sige, kakalas na po ako sa smile na ito. Maraming salamat.
0: Gago! Tama ba? Pre, yung... Okay, Gio, sinabihan ka ni Gabo na ano, lumalaki yung ilong mo.
3: Ah, ganun ba, Gab? Anong malaki? O, binago mo naman yung istorya. Sabi ko, kakalas ako na... Ay, nako po, binago yung istorya. Ay, nako po. Ban ka na, binago yung istorya ko. Tiyala.
0: Sino nagsasalita na yun sa impeachment trial?
2: Ako, RJ. Bakit?
0: Hindi. Sa coverage,
2: sino nga to? Si Binloan.
0: Si
2: Binloan yung nasa screen. And dyan na, tsaka si Ligutan yung sa prosecutor.
0: Okay, back to... Wait. Ayan, so makikita nyo po dyan. Back to TQ. So wait. Habang tinitignan ko yung mga ano, tinitignan mga shelves, may nakita ko mga price. Ano, puro mga 67 pesos. Mga chichiria. 67 pesos. Pati ano?
2: 67
0: pesos ng mga chichiria sa 7-Eleven brand. So, ano, wait lang, version ito. Hala, namatay ka? Gio?
3: Okay, lock in ako, sadali.
0: Okay, go lang. Oh. Gago. So, by the way, another talks naman, okay na yung summative namin. Yes, wala na kaming gagawin. At least, hindi na mag-suspend anytime ang ano namin. Ay, siguro. Hindi na natin sure kung suspend or hindi. Ba't kasi wrong timing yung sa Friday? Wala, di na kami nakapag-ano tuloy, summative. Sayang naman, ha? Sayang naman, day. Ano naman yan eh. Eh kasi pag na-delay yung sa Matib, baka sa Monday o sa Saturday kasi
3: bastos
0: gigi ano kung... Grabe talaga pag talaga yun talaga pag ganun talaga pag na-suspend paniguradong may Saturday class yan, possibly legit. Eh kaso nga lang eh sayang naman kasi excited na kasi ako mag-test nun para matapos ko na lahat ng mga test para may para makapag start na para magkapag show na ako makapag show na dito sa TQ.
2: Yan, that's really good. And oo nga pala guys, alam niyo ba 7 yung nanonood ngayon sa TQ Plus sa Smile Network YouTube channel. Very good, 7 plus yung nanonood. Congratulations.
0: Yan. So wait lang ha. Ano ba yan? Ano ba yan? Teka. May ano lang ako. So wait. Paano to? Wait. So
4: I played this back in 2020, bro. I'm actually goated at this before.
3: Man, shut up.

0: o dito sa Blacksburg, I think. Pero ako sa Blacksburg na yun is mga nasa $11 million na ang pera ko.
1: Torta! Nagtotorta si Gab! Torta! Torta! Ay, na-freeze tuloy yung feed. Na-freeze.
0: Yan, wait lang. Teka.
2: Dara, shit gun.
0: Wala akong stand. Wala akong stand. Ayan. Wala na naman. Wait. Tapos. Teka, tignan natin kung magkano. Welcome to Blacksburg. Well, ayun, ayan yun. Oplay, tapos JAAA resident. Ayan. 7 to 11. Oh. Tapos, ito yung pera ko today. My pera in Blacksburg is 11,530,582. Magkano nga ang kapal do? Tapos maganda pa ang bahay ko. Dahil sa aking pera na paghirapan, na sinakripisyo ko yan. Pinaghirapan ko tong money na to since 2 years, 2 years, sobrang na-achieve ko na tong 10, 1 million, 5 million, 10 million something. Ayan, na-achieve ko to. Ang paldo ko talagal.
3: J.E., kahit paldo ka, pwede pahiram ng 1K, sorry.
0: Ha? Anong pahiram ng ano?
3: Pwede pahiram ng
0: hindi ko kasi maintindihan. Ano ba yun?
3: Submit lang.
0: Ano?
3: Submit lang. Mamaya. I-use ko yung headphones ko. Kasi wala yun.
4: I hate real world, bro. My worst nightmare.
0: Malabag ako. Wait lang. Nakailang mura na ba ako rito?
3: Uy, bawal yan.
0: Okay. Wait. Tapos, ayun, level 91, 16. Tapos, magpagkatrabaho pizza na yun. Kasi kailangan ko, i-level 10 lahat ng mga, i-level 10 ang lahat ng mga trabaho. Kailangan ko mag-sacrifice para may pera. Tapos, para ma, tapos ko na itong levels na ito at para ma-focus ko ng itong jobs. Ayan.
3: Next,
0: dagdag ko lang, bukod rito, para may bago na akong black box. Kasi, pag marami akong black box, babubus ko na yung mood ko para may pang ano, may pang mood ako sa trabaho. Kailang, yan, napaldo ako sa...
3: May black box.
0: Tapos?
3: Saka, ilan yung black box mo?
0: 1,457.
3: What? Sarami yan! Malakas ka na para sa mundo ito, sorry.
0: 11 million na. Pre, sobrang baldo, sobrang baldo ko talaga, 1,457, tapos 11.5 million dollars ako sa Blacksburg. Sobrang ganun ako katagal maglaro.
1: Your balls.
0: Then nakapaldo ka? Pwede pahingin ng dyan.
4: Sa screen ni Gio. Or kahit i-disable mo yung non-video.
0: Basta bigyan kita basta magkano. Basta join ka lang sa akin kung gusto mo.
1: Ayaw gumana sa stage yung yung show ng participants. Wala. Hindi gagana sa stage.
0: Tapos.
3: Kailan tayo mag-ano? Kailan tayo mga commercial? 7:45?
0: No.
3: 7:45?
0: Wait, Lodzo, okay na, narinig na kita ng Mayos. Ano ba kasi yun?
3: Sabi ko, pwede kong pahingin na, makahingin ng 200K. Ay,
0: Ayan. Ah! Hindi! Oy!
2: Oy, nakano ba't kayo nag-play ng ganyan? Ba't yan?
3: Ba't may JP Dizon?
0: Ay, nakano. Kaya, anong 100k? Oy, may lim 10,000 yung limit dyan.
3: Ayaw nga, 10,000 yung limit.
0: Tangin. Ay, buka.
3: With the way after commercial, mag-commercial, I will explain what's Tambayan 4 Plus and ano yung mga historical events. Wow! Para matik naman din yung oras natin. Kasi, diba, medyo extended tayo ngayon. Kaya kung sa daagraga ng kaba, matutulog na rin ako ng anak ng Ebe. Kasi yung
2: nakakot pa. Why are we enemies lagi? Ba't ka lagi sa kabilang team?
4: I don't know. Lagi nag-arsip ka sa down lock yung team.
0: Saan mo si J4? Aray, nasa kabilang team. Saan lang kita?
4: Where's the ano? Who did that? Just killed a woman. Oh.
0: Wait, Lodzo, wait lang. Kailan ba relaunch ng ano, diba, ano, diba, di natuloy kasi impeachment, diba?
2: Ang pangit ng barilong. Diba?
3: Eman, bukas or
0: kung bukas siya, kung maaga matapos yung coverage. Yung coverage, just might. Lodzo, ano ha, kung ano, mag-

0: nung Shine Studios pa lang ang TOL, ay, ano, sobrang rare ko lang mag-join. So, paniguradong makakaano na talaga ako.
1: Sana lang, ay. Ay!
2: Mas maganda ang baril. Ang pangit ng baril ko.
3: Kasi ano na yung akin?
1: LTG, mag-jackpot. Ay, wala pa lang LTG.
0: Uy, uy!
3: Yo.
0: 7.5, ayan.
1: Try natin mag-jackbox sa ewan ko. Ano, available si... Uy!
4: Hey, by the way, just to add, we can be listened through, yes, Bagintad, Smile Radio, hindi na SF Radio or DCX, hindi na po. O siguro DCX, yan. Babalik ulit kami dyan.
0: Pero babalik kami, bro.
4: Balik tayo dyan. Sa transmitter na mga bumabay, ay, Manila SDR.
5: Babalik kayo. Ay, wala mali. Kayong bumalik,
4: Charla. 16 kilohertz pala to, sorry. 16 kilohertz pala.
0: Sorry. Anyways, pura muna abang ang naglalaro ako, meron lang ako announcement. So this July 19, meron pong magbabalik. Ang aking programa ay pagbabalik na. From Friday, Saturday, 8:30 to Sunday 6 to every Sunday 6 p.m. From Friday, Saturday to Sunday, every Sunday na ang aking all-in-one na programa, all-in-one talks. Magpabalik ako July 19. I will try to spoil this.
4: And pati TOL, di po natuloy ngayon dahil ano, pero siguro, yan nga, sinabi ko na, baka bukas or Wednesday or...
0: Guys,
4: 5 days na po tayo sa TOL ulit. 5 days yes. Na ulit tayo. Nasubukan ko na itong gantong kahirapan. Pero sana naman, siguro, makayanan ko naman.
2: Makayanan, kasi medyo yung ginagalong bang ngayon, dalawang ngayon laban sa akin. LTG.
0: Wait,
4: buti. Ay.
0: Wait, before I know, another one.
4: Lasing ko yung show ko.
0: Another one, ano?
4: Oh, sige.
0: Okay, before di ba nag-update ako sa prom? Uulitin ko ulit yan. Ulit, kapag may prom na kami, this next year February, mag-update ako tungkol sa prom. Ganun pa rin. Tapos, pero may daragdag na tayo. Ano, mula sa ating Smile Patrol, ay...
2: Anong Smile Patrol?
4: Brown out yata sila? Ay, hindi. Kala ko na brown out sila.
0: Ano? Di ko lang sure kung ano magiging pangalan. Di ba may Lodzo? Alam ko may sinabi ka na ano. Maraming salamat, Patrol. Di ba nung ano, sasalita naman sa Anas, yung nag-update ako sa prom, di ba? Tama? Diba? Nasabi mo. Maraming salamat, Jan. Maraming salamat, Patrol. Uulitin natin 'yan. Pero idadagdag na natin 'yan. Tapos ang sasabihin, update muna tayo mula sa pro, mula kay Jan Anizet, mula kay Patrol Watt, Jan Anizet Luhado. Jan, ano nung update? Ayan.
6: Report ko muna to si J4 at saka si Laro Tayo Gaming.
0: Ano?
6: I-report ko sa dalawa.
5: Naglaro lang ako ng Arsenal.
6: Ginakamping niyo ako lang sa akin. O, tara na.

0: de Bocanabra.
1: Rolly, mi tangere.
2: Tirahin ko si G4, wait lang.
0: Until, maraming niya.
1: Ito!
3: Guys, later kayo mo muna commercial. Later mo na kayo mag-commercial break kasi kain mo na ako.
1: Huwag na tayo mag-commercial.
4: Iliyahin
1: na yung
2: mga na lang tayo. Huwag na lang.
4: Commercial, no? Mag-commercial na. Guys,
2: I guess that's how I'm like.
4: Magbabalik lang
2: kayo sa akin.
4: Magbabalik lang
2: po. Ang kampanya.

0: Wait lang, iset ko dito.
1: Oh my gosh.
2: Hirap na mga pangyayari dito. Hirap.
3: Ito, DBS. But
1: Hypershot na lang tayo.
3: Hypershot na lang tayo.
2: Change the game tayo. Ang laruin natin is ano?
3: Prison Life.
1: Hindi.
3: We are LARPing 2016.
2: Ayan, no?
3: Ito yung laruin
2: natin as a name.
3: Kala mag-NDS tayo eh.
1: Laro daw tayo ng ano, condo games.
2: Word bomb tayo. Wag yun.
1: Word 9-11.
0: May tatabing nga rin. Ay, langit sa...
3: Wo.
1: Laro tayo. Maglaro tayo. Gagayahin mo ako.
0: Son. G. Bean.
2: Wait.
0: Stop.
2: Stylish. Wow.
0: In.
1: Gagol. Ay,

0: Bossing.
1: Bossing.
2: Imagine if someone said the N-word here though.
0: Don't lick my plan. Don't lick my plan. Mga ano kayo,
2: sneak. Fixed it.
0: Sa private server kaya tayo magano.
2: Okay, private server tayo, tara private server tayo. Meron kang private server?
0: Meron. Nalaro ko na yun dati.
2: Patuin ako sa'yo, G4.
0: Wait lang, tingnan ko nga ang service
2: din. Okay, naka-Bloxburg. Ano ba yan?
1: Summer job ko yan, ay jago.
0: Sa server ni LTG tayo mag-join.
2: Prison life. Nagpa-prison
0: life. Prison life.
2: G4, i-rage bait natin si ano si LTJ. Inmate.
0: Yes. Wait lang. Join na ako.
1: Wait. Sabi daw niya ta ano na dead air na daw tayo.
3: Okay, wala. Okay lang. Nagsasalita na kami.
0: Dead air.
2: Nagsasalita kami.
3: Wala.
2: Kanina pa kami nagsasalita dito. Wala. Sinasabi niya.
1: Every 2 seconds, may
0: magsasalita. Every 15 seconds. Hey!
4: So, ibig sabihin nila, nakalimutan ko kasi i-turn on yung Discord na output. So,
0: ngayon. Go!
4: Okay.
2: Yo, let's go! Nakapasok tayo, baby!
1: What's up, mga kabarangay? Uy, na-jumpscare ako!
2: What's
1: up, mga kabarangay? Barangay, ano? Nagulat eh. Ayan. Welcome, Mr. Pre-Apple Tomato, ang ating pinagkakitiwalaang

0: Director ng TQ!
1: Elvis!
2: What up, mga kabarangay Quadro?
0: Uy, pre-apple, nagulat ako sa ano, sa pag-wilka mo, na-jumpscare ako!
3: Gio!
2: Sorry na.
0: Sige, go lang.
3: Ano po tayo inaresto?
2: Kulong ka?
3: Alam mo ba ba't tayo inaresto? Ba't tayo nasa prison? Kasi nag-declare ng martial law, sinutdown yung Sandoval Media at yung Smile.
2: No, hindi. Kasi nasa-shutdown yung Smile.
3: Yeah.
0: Kaya lang, ano na ba ako? Baka lagpas. Baka ano ako ata ako na yun. Baka lagpas na ata ako. Teka.
3: Good goal. Lagpas. Ay! Babae nag-arrest
2: ko. Pala tinutulungan niya yung ano. Tinutulungan niya yung mga ano niya.
3: Ikaw may bias. Gio, where are you? I'm gonna free you.
2: Hold on. Let me. Yeah, bro.
3: Na hindi nagana yung kotse na to. Nag-Grand Theft Auto 5. Ito, go back in. Mawawin. Ah! Ako, patayin ako!
0: Ina.
2: You're the part of the job! Baby! Hell yeah! Go on!
3: Come, nandito ako!
2: Hell yeah! Bro, I got the police equipment! Yes! Get me out of here. Let's go help me out. Yes!
1: Who's helping you?
0: Nakalabas na.
3: Escape! Ako na mag-attend sa iyo.
2: Fuck!
0: Ayan!
2: You are so evil.
3: Gio, pag ganun ka mag-escape sa Roblox, paano kung dineklara talaga ang martial law tapos sinat down yung Smile tapos na-aresto tayo?
1: What? Kasi wala rin kasing ano eh.
2: I died.
3: Ang bulok mo naman mag-escape.
2: Absolute game. I'm leaving the game though, so...
3: Laro word bomb! Laro
2: ba sa word bomb?
4: Habang nagluluto ako dito, yung tray ng itlog, sobrang tigas, parang bato.
3: Build for treasure, bubuo, titi.
0: Uy!
3: O, taro word bomb. Word bomb ka. What the hell?
4: Guys, habang nagluluto ako dito, may isang itlog dito, napakatigas po, siya parang bato. May naglagay dito sa prison.
2: Natigas!
1: Oh my God.
2: Paano natigas tong itlog na to?
1: Teka lang.
2: Oh my God. Sino na ba naglagay sa freezer?
3: Wow! 1557! Tara, let's invent TV early. Nanonood tayo ng EBS sa 1337.
0: Kailan ako dito?
1: It sucks, Chandler. I don't want to do... No, I'm not playing the game. Anyways, tapos na po tayo sa paglalaro ng games, guys.
0: Gay? Anong pipiliin mo? Gay or games?
2: Games!
1: Games kasi, ano ba yan? Ba't yung nag-ano?
0: Ba't ba yung naririnig? Mga ano ata?
1: Of course, games.
2: Before na tayo magtuloy, guys, ko lang sabihin sa inyo.
0: What?
2: Nice ko lang sabihin sa inyo. Ito yung link ito. Simula pong Biyernes, alas 8:30 ng gabi, bago magmaitulugan, mag-aire tayo ng movie. Ang pangalan, CSA po.
0: Ah, mula sa ano? Mula sa...
2: Gusto ko. So, simula po. So, abangan nyo po sa Smile Network Twitch. Ang movie na yan, abangan nyo po yan.
5: Bye-bye, Donsie!
6: Okay.
2: Pero before Angels mag-ano, nandito po, wala na si Preapple.
6: Eh, wag yun.
0: Ah, ay, nawala. Ay, na.
2: Pero yun na nga po. Yan na po, nagtatapos ang ating tambayang Quadro Plus. Hindi tayo alas 9, guys. Joke lang po yun. Alas 8 talaga tayo, guys. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw na mag-outro, Art. Ikaw na mag-outro, Mark. Mark Jograd. Ikaw mag-outro.
0: Ay, baka ano, kami, ano, so, ako na lang, ayun na. Pahalan po Mark, na mga buo.
5: Mark, na, ayaw nating magaling si Mark, baka mag-server mute niya. Ay, sorry.
0: Wait, sorry. Hindi! Okay.
2: Maraming salamat. At yun po, nagtatapos ang Tambayan Quadro Plus. Kita po tayo bukas. Ewan ko kung 6 p.m. pa rin tayo bukas. Pero kung hindi, edi 7. 6-7.
0: 7-8. Sa ngalan po ng mga bubuo ng Smile Studios, maraming salamat. Maraming salamat. Ako po si... Maraming salamat ako po si Jay Lujado, Lotso Pasco, kasama si Lotso Pasco Balias, Geometric Tomato, Mark Corrales. Siyempre, si Priya. At sa mga ano natin dyan, maraming sa mga smile jobs natin dyan na naka-join. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga ka-quadro, we love you so much.
2: We love you, Momo. Bye-bye. Thank you, bye-bye. I love
0: Batulog
2: you.
0: Batulog na kayo.
2: See you tomorrow.
5: Batulog na po kayo.
2: Ay, yeah, matulog kayo.
0: Okay. Yan. Ano na outro? Yan.
5: Magana na yung outro natin. Yay!
0: Yay! Okay na to.
5: Patulog na po kayo, everyone. Ano, mag-time check mo. Oo nga.

0: Machete na! Gabi! Gabo na! Good evening! Mga gabo, mga smileys, mga kasesa at mga kapindoy! Good evening, good evening, good evening! Kapag po tayo napapakinggan sa Smile Online Now, BTEX at sa FBX. E time check po natin mga kapindoy, mga kasex at mga kasmiley. It is now 7:02 PM. 7:02 ng gabi. Yes. And, araw na po ngayon ng Martes, September 1, 2026. Naku po, it is per months. And 115 days na nga lang po bago magpasko. Naku po, ang kapilis-pilis ng panahon. Per month na agad. Diyos ko Lord. Nandito din si Gio. Oh my God, shout out sa mga kasamahan natin sa voice chat. Yes! Mamaya kong unawin lang. Shout out sa ating makasamahan natin ngayon si Mika Lim and si Geometric Adobo. Alright. Siguro before mo tayo mag-cooking, yun na, kwento-kwento mo tayo saglit. Kasi nga, kayo maghahanda pa ako ng masasalang natin before tayo magluto. So, siguro mag-chismis muna tayo saglit.
1: Una sa lahat, therapy, yung orasan, pakilipat po nga, abi, yung orasan, sumasapo sa Smile Radio.
0: Alright, back to yan, Siguro mag-chismis muna tayo saglit. Ito na nga, ito nga nangyari kanina, siguro nangyari throughout the day, this Tuesday, yun na nga. Ano yung mga gabo, na-receive ko yung result sa exam ko, alam niyo, nakuha ko. Diyos ko Lord, nagulat ang score ko, 45 and 47. So, talagang ibig sabihin na deserving ko talaga itong course na to, my God. Hindi ko in-expect na makakuha ako ng malaking score.
1: Hindi, ibig sabihin niya, mag-score guys.
0: PACKYUU. Ang bira ka. Pero yeah, grabe guys, na perfect yung exam ko. Hoy, wala pa, relax, calm your balls down, therapy. Okay, yun na nga, na-happy talaga ako sa results ko kanina. And throughout the day, siguro natulog na lang ako kasi kulang ako ng tulog kagabi. Dahil bakit? Remind ko lang ulit sa inyo mga gabo is, yun na nga, pag maglipat ako ng time slot by September 14, yes. September, tama ba yung Gio? September 14 ba yung mag-transfer
1: ng ano? September 11.
0: Buang.
1: 14.
0: Pero September 14. 14, yes. Yan na po yung official date mga gabo na maglilipat na po kami with Good Evening Smileys. And gabi-gabo, maglilipat na kami ng time slot. So, again, gabi-gabo, will change its time slot from 7 to 8:30.
1: TLDR, lilipat lang si Good Evening Smileys ng Monday to Tuesday. Kasi
0: Monday to Tuesday.
1: Kasi, kaya, at saka bakit Monday to Tuesday? Then, ang Wednesday po ay simulcast po na As Cafe, I mean As First Cafe.
0: Yes! So, babalik ang inyong Moses para sa kanyang cafe session. So, yan. Abangan nyo yung pagbabalik ng Asparagus Cafe. Alright. So, okay. Siguro, okay. Balik
1: so, ko sa topic. Kalabaw ko natin dyan. Pagpasayin dyan. Dadabaw light yung Cool FM.
0: Kaya pala nag-announce ng maintenance. Eh, kaya, oh my God. Nordeco! Bakit ganun? Okay, balik tayo sa topic. Yun na nga. Pero after the school, natulog. Alam mo na ako sa kasi konti lang yung tulog ko kagabi. Pero, ang reason din yan kasi mga gabo, yun nga, regarding nga sa paglipat ng time slot, magkakaroon na ng bagong mukha ang gabi-gabo. So, yun na nga, abangan nyo yan sa September 14. So, abangan nyo talaga. Abangan nyo talaga, new graphics. Magsasuffer na naman ang inyong gabo sa pag-edit, oh Lord. And, ayun na, in-announce ko nga kanina mga gabo na, cooking. Magka-cooking tayo maya, live na live. Hindi po edit, live na live. Kasi, ang anong lulutuin natin, relax nga, Terebi, Diyos ko Lord, wala pa nga. Magluluto tayo, yung nga, pancit canton with peanut butter at oyster sauce. Pero pag natikman na natin mga gabo, medyo off ang taste. Pwede natin ma-adjust na hanapin natin ang siguro the right ingredients para sumarap lalo yung dish. So yun. Siguro din, not just adding some condiments to it, pwede din tayo maglagay ng mga toppings doon. So, abangan nyo nila mamaya, mga gabo. Alright. At, last na rin pala. Mamayang 8:30, abangan nyo sa APC, mayroong tabog yung inyong Mr. Hintay. So, abangan nyo mamayang 8:30, Astrios Party Club. Since September 1, talagang may pasab, may Christmas special talaga na pasabog. Itong, ano natin, si Asti. So, abangan nyo yan. Oh, Lord. Alright. I think, that's enough. Yup.
1: Bumalik daw okay. Agad. Pagkarating lamang mga balita. Bumalik lang agad yung double light ni Roma.
0: So, saglit lang na brown out. Diyos ko, Lord. Oh. Rodeco, ayusin nyo naman sa vision nyo. Pinahihirapan nyo na si Romar. Uy! Ginagawa mo na... Uy! Lumilipad na yung orasan natin. Ano ka ba?
1: Galing. Ang galing mo,
0: Terry.
1: Ang galing mo, Terry.
0: Grabe. Gawin mo ngayon DVD na ano, char lang. Wag na, baka maano
1: DVD.
0: Hindi naman din makita ng clean feed, so...
1: Oh, DVD.
0: Yeah, DVD. Okay, nasa baba na. Okay. Okay, mga gabo. That's enough, yap. Kasi maghahanda na tayo for the cooking mamaya. So, we're going to take a bit of break muna. So, time check. It is now 7:08. Magbabalik ang Gabi Gabo!

0: You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't really fuck.
1: Pagkagising sa umaangon at kumain ng sapat, katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: nagbabalik ang gabi gabo mga kaibigan nating minamahal. Okay, time check mga po. It is now 7:13 ng gabi. So, alright. Diretso na tayo for Ga Cooking. Terebi, play it.
1: Si Gabo. Ga Cooking.
0: And welcome sa ating pangalawang segment episode ng Ga Cooking. Well, imbes na this is a VTR video of the cooking segment natin, and this is a live na live talaga to. Because, yun na nga, tatayin natin nga yung pagtitikman to na may halong peanut butter oyster sauce dahil titikman natin kung ano ba yung lasa talaga. Kasi, ilang beses na to na advertise sa internet. At natikman na din to ni Asti. Sabi daw masarap naman si Just Ann at si Just Ann yata din yung nagluto din first. Masarap nagkaroon ng problema yung kanyang diyan dahil doon. So wait lang, open natin yung camera. Ay, ito yung front camera, Jesus the Lord. Okay, ayun. Ay, kita ba? So, yun, nice. So, makikita nyo mga gabo, nakasalang na yung mga dalawang kaldero natin. Ito yung pan at yung, actually ito tawag saucepan siya. Pero, ang gamit ko dyan is, kumukulo ako ng itlog ngayon para sa toppings natin sa kanton. At ito, yung ginagamit natin para maluto yung kanton. Actually, para malambot. Ayan. At, ako ko ngayon yung seasonings. Ano gamit kong pancit canton, tanong nyo? Chili mansi. Originally, dapat sana gagamitin natin ay yung original flavor. Well, before you judge me, kinalakihan ko ang original flavor ng pancit canton. Wala naman kayo magawa sa akin kasi...
2: Wala kasi original.
0: Oo. Ah, ito kasi, bumili ako sa May Kanto. Napagod akong pumunta. Kasi dito sa barangay namin, may malapit na gaisano dito. Pero napagod ako, magpunta pa ako ng malayo. Tapos doon na lang ako sa May Kanto, bumili ng kanton. Sayang, wala silang original. Bumili na lang ako ng kalaman, chili mansi. Kasi gusto ko lang siguro dagdagan ng anghang sa ating kanton. So, yun. Anyways, yung sa mga nag-join dyan, shout out sa inyo. Sino ba yung nag-join ngayon? Oh, yan dito si Paa. Pati rin si Blueway. Hey, Paa. Oy, shout out sa ating mga gapo na nanonood
2: ngayon. Say, babalik ka na, no? Babalik ka na sa Biyernes. 11.
3: Yes, babalik ako sa Biyernes.
0: Oy, tama pala mga gapo. Magbabalik na ang inyong paa. This week ba yun, no? This week?
3: Yes, this week.
0: Mm-hmm. Yes. So, abangan nyo, guys. May sasabihin ako sa Friday, magbabalik ang inyong pampansang biomaster na si MSA. Mm-hmm. So, yun. So, yeah. Welcome sa programa.
2: Kaya ang luluto ay di Capdale. Alam mo luluto ay di Capdale. Oy, hoy!
0: Hoy! Hoy, pinapakita pa talaga yung video.
3: Grabe.
0: Pero ito nga, mga po. Since magluluto tayo ng kanto na may peanut butter oyster sauce, syempre, meron tayong oyster at meron tayong peanut butter.
2: Ayan.
0: Skipping pa ang brand. Yes.
2: Siguro, kailangan mo gawin yan after mo magluto. Kasi after.
0: Oh. Yes. Kasi ganito, hintay na muna natin na maluto itong dalawa, una muna, imimix na muna natin yung condiments. Siguro, yan ang gagawin natin mga gabo. Kita niyo may mga ano pa dito. Diyos ko lang, hindi ko pa nahugas.
2: Ibig sabihin niya si Gabriel Ansaldo Marube.
0: Ay. Boy, may time pa ako mag-ano. Ano pa kayo? Alright. Do not mind this. Kaya unahin muna natin ma-mix ang condiment. So mag-anap muna tayo ng bowl.
2: Yes po, peanut butter and oyster sauce ang ikitahin ni Gab.
3: Peanut butter and oyster sauce.
0: Eto na nga. May bowl na tayo. Ngayon, haluin na natin mga gabo. The Lord. Himala yung camera ko, okay yung quality. Ano ba nangyari sa tablet ko at wifi?
2: Itabunan mo, kapatid mo nandito eh. Nakahubad pa eh. Kitang-kita.
0: O, wag nyo na napansinin. Pero dito na lang, dito. Ayan. Shout out sa kapatid ko. Andito na siya, kumakain lang kasi ng
4: hapon. May meron.
0: Yes, oo. Oh.
3: Biri.
0: Kita ba? Ayan. Okay, yan. Ayan, puputulin. Guguntingin na natin itong toyo at yung oil niya.
2: Mhm. Mhm.
0: Halo na natin. Lalagay natin dito.
2: Lalo, sarap.
0: Ayan. Next! Is yung chili powder at yung kanyang seasoning na...
2: Ayan, may tutorial pa. Lupit. Ang lupit.
0: Siyempre, pag magluluto ka, dapat may step-by-step tutorial.
2: Ano chili powder? Ayan. Tama na. Ayan. Chili powder
0: na may seasoning.
2: Yo, chili powder na may seasoning.
0: Kandangan ninyo guys. Kasi maanghang to eh. Ayun nga.
2: Maanghang, yes. Maanghang.
0: Yan. Now, ang gagawin natin, ito na, lalagyan natin ng peanut butter una. Siyempre, first step talaga, may peanut butter. Oh Lord. May photo-sponsor, pero ito yung gamit kong brand.
2: Pag binaglagay dito ng peanut butter, oyster sauce dito sa screen.
0: Ayan, nalagay na natin yung peanut butter. Uy, tumikit. Taray na. Now, last step. Oyster sauce. Ayan.
2: Yun. This is
0: Lee Kum Ki Hong Kong Filipino style oyster sauce. Hindi to sponsor, pero shout out na lang sa kanila. Bye-bye.
2: Yes, out.
0: Lagyan natin. Tansya lang, ano po. Now, next thing. Haluin na natin yung seasoning.
4: Papasabi mo na. Oyster sauce, baka naman.
0: Baka naman. Kung nagiginig kayo po, please pa-sponsor. Thank you. Ayun. Nahalo na mga gabo. Kung makita nyo, yan. Ay, ang dilim. Pero yan, oh. Halo-halo na. Ayan. Now, nahalo na yung condiments natin, eh. Check na natin yung ating kanton at yung itlog because I think it's been few minutes, I guess. Huwag nga tayo ng ano. Our trusted pang-ipit sa itlog ni MSA. Char lang.
2: Ipitin mo nga!
0: Oo! Oh, ipitin ko yung itlog mo!
2: Oh.
0: Ayan na mga gabo, kita nyo na. Medyo na tuyo konti. Wala na yung tubig ng kanton. Pero makikita nyo yung palambot na kanyang noodle. Ayan.
2: Dalawa, di ba luluin mo na yun?
0: Ha? Dalawa? Ano dalawa? Hindi, kanton na malulutuin ko. Yung, yun na nga, kanton.
2: Kaya nga, dalawang kanton ang ilutuin mo.
0: Ay, di. Dalawang dinala ko pero tinipid ko na yung isa para sa kapatid ko.
2: Ah, nice ka.
0: Yes, I'm sharing.
2: Di ba, you're a good brother.
0: Good brother, grabe.
2: Is pero eh. Ay, joke.
0: Hoy! Huwag ganun, pre! Grabe ka! Ayan. Mayinit pa yung itlog, mga gabo. Ayan, gagawin natin. Nalagay mo natin ng tubig para ang purpose doon is para mas slow ang kanyang cooking process. So, ayan. Lagay natin ng tubig.
2: Alam nyo bakit ilagay niya sa tubig? Kasi yan yung representasyon ni MSA. Ayan o. Oh, ayan o. Ramdaman na MSA. Ayan.
0: Yan yung itlog ni MSA.
2: Ano mabilis? Hindi mabilis. Slow down. Slow down the cooking process kasi Terebi.
0: Ano ka ba, Terebi? Grabe ka naman. Oh, Lord. Ayan. So, ayan na nga. Habang hinihintay natin na maglamig ang itlog, check na ulit natin yung kanton natin. Ay, nagkakatayin ko pala itong kabila. Ayan. Grabe, no? Manual ko pa i-switch yung yung angle ng camera. Diyos ko, Lord.
2: Sedya, di kasi ako nilunog. Turuan mo. Gab, dapat turuan mo si Terebi magluto sa susunod.
0: Be, pag mag-meet up kami, Tere B, talagang tuturuan ko yan. I will teach you the ways. Like Al Gordon lang si Jarlan. Hindi ako si Gordon. I know how to distinguish a seafood
2: and a good man, seafood. Poor man's Gordon.
0: Correct. Poor man's Gordon. Ako. This cheese, bro, Jarlan.
2: Yeah. This is raw.
0: Where's the lamb sauce? Ayan. Ayan. Eh, lumampot na yata yung kanton. Ayan, kita nyo. I think it's done. Eh, haluin na natin mga gabo, Mr. Lord. Di pa talo ng angel, ang galing. Ayan. Again, do not mind this. Kasi hugasan naman din natin throughout the show din. Pagkita niyo ako mag... Ang inyong, tagalinis. Oo. Maglilinis on the air. Oh Lord. Mga... Alagay na natin. Kaya... Oh Lord. Yan na lahat ng ano natin kanton. But anyways mga gabo, yung dinamit kong kanton, well yeah, chilimansi ang flavor, pero ang pinili ko ay kasalo talaga, para at least medyo marami ang maano natin dito, yung portion, I mean. Yan, haluin na natin mga gabo yung hinalong condiments na galing sa Pancit Canton na may halong peanut butter at saka oyster sauce. Now, I'm gonna be honest, I'm having thoughts right now. What if it's marot?
2: But may Meraki?
0: Pero, Meraki. Eh, nagluluto tayo, Meraki. Grabe. Ayun na.
2: Ito na.
0: De, my last step pa yan. Remember this? We're gonna cut MSA's eggs.
2: Oh no! MSA, ano masabi mo dun, Biggs?
0: MSA, you better be ready because I'm gonna cut your balls.
2: Oh nah.
0: Yeah, makita na lang ako. First step, we gonna crack it. Fuck. Oh. Tapia! Now, tatanggalin na natin.
2: Ito na. Hey!
4: Bonak, nakamute pala ako.
0: Nakamute!
2: Oh, yung pala naman. Ah! Yan na. Ramdam na ni MSA. Ito na. Ipipeel off na yung egg.
0: This she is raw! This shit is raw! It's yeah. Robbery!
2: Gulang!
0: But you know what? I like runny eggs because I can mix it up. Ayaw mo nang malasano? Ha?
4: Ayaw mo nang malasano?
0: De!
4: Ayaw mo nang malasano?
0: Okay naman din ang hard boil. Pero pag magluto ako ng kanton, talaga yung mga itlog ko, eh, gusto ko yung runny na type eh. Yung
2: ako iba ko eh, gusto ko yung hard-boiled eh. Hindi ako mahilig sa, ano, sa runny eggs.
0: Eh, alam mo bakit? Eh, kasi parang, akong katulad ng mga taga-hapon. Kasi usually yung mga tag... O sige, ano yan, Gio?
2: Mahalo mo yung, ano, runny eggs.
0: Oo!
2: Eh kasi ako kasi, ang iba kasi ang paghalo ko, sa rice ko siya inahalo yung egg, hindi siya sa Pancit Canton mismo. Kasi parang
0: katulad din yan ng mga almusal ng mga taga Japan. Kasi ganun din yung ano nila, breakfast. May kanin, tapos may running yolk pa, inahalo pa nila eh, tapos may natto bean pa inahalo eh.
2: Kung ang itlog ng Pilipinas ay may linis, Willing ako mag-take, pero alam mo naman ang itlogas.
0: Eh, yeah, kailangan mo talaga ng malakas na resistensya para lang kumain ka nito.
2: Ano, mamatay na ako niyan.
0: Well, good luck na lang.
2: Yun na, ramdam din ni MSA, si slice niyo.
0: Ramdam na nga. Oh!
2: Aray!
0: It's chilling!
2: Aray!
0: Grabe, no? What if matapos yung programa ko na hindi ko pa natapos na matanggal yung...
2: Alam mo, 8:30 na.
0: Shut up! Pachar lang. Wag ganon! Kasimula lang natin.
2: Paano nga mag-aray? Paano nga mag-aray, MSA? Aray! Aray!
0: Paano nga ba?
2: Paano, MSA? Paano mag-aray? Paano mag-sakit?
5: Aray! Aray! Aray!
2: Adang oray na reference.
0: Sino ba nag-aray para sa sakit ng aray? Mag-alaksan RF. Ayan! Siguro natanggal lahat. Ewan ko. Ah, may naiwan pa palang beat.
2: Aray! Aray! Aray!
0: Ito yung itlog ni MSA na hindi na makapag-produce na char lang.
2: Hindi makita. Ayan, kita.
0: Oh, ito. Yan na yung itlog natin.
2: Oh, na! Oh, MSA!
5: Oh, aray!
0: Huwag na.
5: Napipisin.
2: Ayun na.
0: Ito na yung magiging mismong topping ng ating kanton, mga gabo. Kita ba sa camera? Mm-hmm. Ayun, kita ka. Ayun.
2: Mm-hmm.
0: Patakari mo lang dito. Ay, kahit mainit. Yes.
2: Tigas. Trolling mga gabo. Ayun na. Oh, no. MSA.
0: Oh!
2: Aray!
0: Ayun. Medyo may pagkarani pa. Yun! Yan na, ano natin.
5: Ati ang bulso. Yan na.
0: Grabe. Ayan na! Ito na ang ating pansit kanto na may peanut butter at oyster sauce. Na may topping pa na hard-boiled. Medyo may pagkarani din. So yun. Well, it's my preference din. So, shut up, Charlie.
2: Nahalo mo na yung, ano, yung peanut butter and oyster sauce.
0: Yes! Okay. Nahalo na din yun natin. Sa condiment ng pansit canton. So, yun. Alam mo, magpa-front camera ako, lilipat mo na ako ng ibang area, Diyos ko, Lord.
2: Ayan na.
0: Hello! Oh, Lord. Makita nyo na ang ano.
2: Oh. tapos, titirahin ka na naman ni Jobs.
0: Wag! Tirahin.
2: Hindi, oh, baka na. gawin kang content ni Carl David Jobs eh.
0: Wala na akong pake. Matagal na akong nawala ng pake dyan sa hinayupak na yun. Ayun.
2: Eh, lagi na alam mo, nakita mo yung post. MSC, nakita mo ba yung post ni Carl David Jobs sa Geometric Bisaya Channel?
3: Yes, nakita ko.
2: Kinaka-AI.
0: Oh, pre! Kit! Yung post doon, yung picture is naka-posas ka, pre. Diyos ko, Lord.
2: Tapos akala. Ito na. Kakainin na ni Gabriel Alzaldo. Peanut butter ng pansit canton na may peanut butter at oyster sauce.
0: It's a bit off. Inaamoy talaga bago tikman.
2: Iba-iba. Kakaiba.
0: Kakaiba. Yung ang linya ni Ninong Ray. The perfect bite.
2: Ito na. Ninong Ray reference. Ano lasa? Oops. Expectations on the roof. Kita ang kitay.
0: Okay.
6: Let's go.
0: Here's my initial thoughts, mga gabo. Kumpara doon sa yung experience nila Justan. Si Justan ba una nagluto nitong ganito?
2: Pero ang difference kasi kay Justan, yung original talaga yung ginawa niya. Bali, original. Sinalo niya. Tapos doon niya nilagay yung peanut butter.
0: Sinalo
2: mo siya sa within the condiment. Ito na si Kev, ito na si
0: Kev. Ito. Okay. So, dun sa original pala yung kaya pala nagkaroon ng problema ang kanyang chan, grabe. Oh, sorry. Okay. Here's my thoughts, mga gabo. Okay.
2: Here na si Kev!
0: Yung mala... Ba't... Ah, naglalag yung camera ko, ha? Ah, okay na ba? Ayun, okay na. Okay. Ito. Ito na.
2: Naglalag na si Gab. Naglalag na si Gab. Ayan na. Ayan na. Oh.
0: Very start ko kami. School Lord. Ayan. O na. Ayan na. Ay! Malag pa rin. School Lord. Pero ito lang. Marinig naman din yung boses ko eh.
2: Camera mo. Baliktad mo yung camera mo.
0: Pero ako pagbaliktad. School Lord. Kita ba ako? Ayan.
2: Ayan.
0: Oh, hello. Oh, yun. Lag ba? Lag.
2: No! Ba't naglalag si Gab?
0: What? Okay na yung kanina ha? My God! Oh Lord, ba't ako naglalag?
2: Ito na, sige
0: na nga. Bahala na, bahala na. Lusasalita na ako. Yun na nga. Initial thoughts mga gabo. After matikman yung pansit canton. It's really not that bad. Bukod sa yung... Usually magkain ka ng canton, malalasa mo talaga is yung seasoning mismo na mula sa pakete. Eh dito, haba nang nahalo na yung peanut butter at oyster, it's a weird combination, but in the end results din is after tasting, okay naman siya. You can taste yung hinalong peanut butter, pero sa akin din, I cannot taste din yung hinalong oyster sauce sa canton natin. Pero overall, okay naman. So siguro, na-clutch din na walang original na flavor doon, eh baka magkaroon ako ng problema sa chan ko sa in the middle of the show. So, I think it's luck, I guess. Yan. So yun na. Another bite naman mga gabo. Yan. The second perfect bite. O Gio, kainin mo nga, bago kong kainin. Naka-AFK yata, Gio, sige lang. Ayan, the perfect bite, again.
6: Episode.
0: Okay. It's really not that bad, mga gabo. Pero yeah. Talagang, tatandaan lang. Wag lang talaga siguro gumamit ng original flavor. Eh baka makakatulad din kayo yung isa nating jack na si...
2: Malalaman natin yan mamaya sa HGL's Party Club kung sasabog niya ang puwit ni Gabriel Anzaldo.
0: Pambira ka!
2: Kasi ang nangyari kay Justin, ilang oras yun after niya kinain, doon niya nag-epekto, na naranasan yung epekto niya.
0: Yun na nga eh, nagkaroon ako ng doubts doon ha. Ano ba yun? Alaga, ba't ginawa pa nilang marketing yung ganyang mix?
2: Ngayon, ikaw na yun ang susunod. Malalaman natin kung may correlation ba ang pancit canton with peanut butter and oyster sauce. Kung tatae. Sorry sa mga kumakain, pero ganun talaga yan.
0: Kumakain ako, inayupak ka. Pero yun, ito yung runny egg natin.
5: Ay, malulubat na ako.
0: Iso na lang yung
2: malulubat. Kailangan ka namin sa Astrias Party Club.
0: Oo. Ayun na.
2: Tanong, may nagtatanong.
0: Kakainin natin ang itlog ni USA.
2: May nagtatanong daw.
0: Ano tanong? Sige, check natin. Anong tanong?
2: Kailangan ba talaga specifically peanut butter para sa pancit canton recipe na gubana daw? Or is any nut-based spread okay for the recipe? Eh, sabi kasi sa meme, pancit canton with peanut butter.
0: Oo. At wala kasing Oo, wala kasi sinabing specific brand, specific peanut butter na para magamit sa paghalo ng peanut butter oysters sa
2: Canton. Ang susunod kong
0: gagawin. So, ang ganito, any peanut-based, any peanut butter na ano, na mahanap nyo, pwede yan. Peanut butter from scratch, or basta any kind of peanut butter, pwede na yan.
2: Lucky me! Sponsor mo si Gab, ha?
0: Lucky me! Shout out! Sponsor me, please. Thank you.
2: Tapos bibigay ka ng isang box ng pancit kandun, no? Isang pakete ng box papunta sa bahay mo.
0: Ang resulta, Stone Kid, lagi di Stone pala. Mapupunta na po ako sa kamatayan ko. joke lang.
2: Lagi kumain ng pancit canton, always eat responsibly, always.
0: Eat responsibly, syempre. Tsaka, magabo din, huwag nyo na din palagiin ang pagkain ng canton. Maganda na yung often kayo kumakain ng ganito.
2: Huwag nyo yung gawing gabian yan. Huwag nyo gawing gabian.
0: Oo, delikado eh. Kasi marami na din nagkakasakit dahil sa pagkain lagi ng canton. So talaga masama yung sa katawan.
2: Canton sa katunayan, huwag nyo lagilin yan. Gagawin nyo lang yan pag wala kayong ulam or di kaya desperado na talaga kayo, kailangan mo talaga kumain.
0: Oo, yun na nga eh.
2: Huwag mo lang talaga lagiin, lalo na pag malaki, pagkasalo ang binili nyo.
0: Oo, delikado pa yan. Kakain ka ng dalawang kasalo, tapos yun, grabe.
2: May say, Gab. Nag-o-opinion before ako kahit ako ng dalawang kasalo.
0: Ano nangyari sa ano mo?
2: Kabusta. Ilang beses lang naman yan.
0: Ah, okay. Pero wag yung lagiin.
2: Wag yung... Ano lang
0: pag may yan? Nangyari sa pag may nangyari sa ating adobo, iiyak ako.
2: May suggestion daw si Bobo Cat.
0: Sige. Hello, Bobo Cat. Sige, ano yung suggestion mo?
2: Gabi-gaboga cooking. Nutella, mi goreng with oyster sauce.
0: What the hell is that combination? What? Oh my God.
2: Okay, so bibili ka pa ng mi goreng. Tapos, mi goreng. Halo mo siya sa Nutella or any chocolate spread. Tapos oyster sauce. Oh no! Oh no!
0: Pati, you're showing it to me! Lumalabas na ang Gordon sa iko. This God, shit is disgusting. Throw the shit away. Get out of here. You're leaving Hell's Kitchen.
2: Gab. Gawin mo yan. Challenge mo yan, Gab.
0: No. You're killing me. You're killing me with this shit.
2: Kahit
0: oh my God.
2: Kahit isang episode lang naman eh. Gawin mo yan eh. Kakooking eh.
0: Magabo. Pag may nangyari sa akin dahil sa dish na yan, abangan nyo na po ang last episode ng Gabi Gabo. Maraming salamat.
2: Ako yung titake over sa final episode, guys. Ako yung successor ni Gab, guys.
0: Gabi Gio.
2: Gabi Gio. Ako po ay magtatapos po ng Gabi Gabo. Dahil
7: in the challenge, I can only imagine that.
0: What? Come again, Kaijo?
2: Cairo, Moses.
7: I can only imagine if Astro makes this as an actual challenge.
0: Oh no!
2: Gawin mo na Gab. Next episode. Next cooking challenge.
0: I don't know, man. I imagine it's disgusting, but what the hell?
2: It's either that Gab or gawin mo yung pinaka or Gab. Turuan mo kami magluto ng ano ng sarili naming chili oil.
0: Pili ka. Ang hirap noon. Matagal ang process ng paggawa ng chili oil eh, pero
2: edit na lang po. 1 week worth of editing, hindi na available si Gab dahil lang sa lintik ng chili oil.
0: Yun na nga eh, magkikita niyo cancel po ang Gabi Gabo for the whole week. Diyos ko, Lord.
2: May nagsabi ng yak, ano yan?
8: Sino nagsabi?
2: Ulitin po natin. Sabi daw ni Bobo Cat, savory daw somehow.
8: O yun na nga, umaga po, tinikman ko na. Yes, yun savory. Kasi malalasa mo talagang peanut butter. Tama si Bobo Cat, savory siya.
2: Ngayon, kung gawin mo ulit yan with bigoring, any kind of...
8: No!
2: So sabi ko po si, ano, yung backer ko dito, librihan ka niya.
8: O, kausapin ko. Hoy, Tere B, play mo nga yung pangalawang OST natin. Eh, ayoko yung nagsasalita ako walang background. Ayun, thank you very much. Ayan. Kausapin mo nga, be. That's good. Ayun na. Hoy, di pala natin na, ano yung itlog natin. Yung itlog ni MSA. Ayun. Another perfect bite. Yeah. Okay. It's chewy. Yeah, it's chewy. Okay naman, okay pa naman yung itlog. Chewy siya. Pero I like naman yung runny ng kanyang yolk. So yun. It's a plus point for me din. Sa akin na yun ha. Kung mag-disagree kayo, then that's fine. It's your own opinion anyways. Pero sa akin, prefer ko din yung runny yolk. Ayan. So, final judgment, it's fine. It's really fine naman. Like, I will give this a maybe 7 out of 10. Yeah. 7 out of 10 yung ano natin, rating nito, mga gabo. Alright. Pero, ayun na, pa another bite naman ako. Masasabi mo na ano eh, parang kare-kare, pero pancit canton to eh.
2: Yung lasa niya parang ano, medyo mix and match yung ano eh.
8: Ito.
2: Ano nga, makakaintindi kami ng utak namin pagluto eh. Hindi naman ako marunong masyado maluto, pero at least maintindihan ko si Gab. Ganito yan.
8: Explain Gio.
2: Chilimansi. Yung flavor ng chilimansi nandito na yan. Sunod pa, dagdagan mo pa yung oyster sauce. Yung oyster sauce, iba yung ano yan. Kung nakatikim ka yung adobo, yan na yun. Parang siya ganun. Tapos, syempre, wala din mong tatalo dun sa butter, which is yung weird part. Okay lang, wala naman yung problema kung oyster sauce lang. Naintindihan ko siya. Pero dagdagan mo pa ng oyster sauce, ang weird, isipin at first. Pag na-try mo yan, siguro mababago na yung perspective nyo. Kaya pala pinapromote ng ano ah.
8: I would say mga po na, I cannot say na, ito, I am having 50-50 thoughts of this, if recommended ba or not.
2: But, hindi. Sa next episode, magbigabo na lang yun. Hindi kasi, tignan pa natin kung sasabog yung ano mo.
8: Grabe, yan ang inaabangan nyo. Grabe naman. Pero
2: Baka may recommend mo sa tao hindi. Kasi kung i-recommend mo, tapos maano sila, kasuhan ka din.

0: segment episode tayo ng Gakuking Juice, oh Lord. Ilang episode tayo na hindi
1: actually,
0: pa.
1: You're not, hindi ka pa tapos eh. Meron ka pang, ano, wait lang, 7:47, 8:30 ka magtapos. Meron ka pang oras.
0: Oo.
1: Sakto.
0: O, meron pang oras.
2: Meron pa.
0: Ay, tama. Eh, oo. Ito sa mga announcement ko na po. Now, natatapos natin ating cooking with our Pancit Canton. Eh, kasali sa announcements ko, hindi pa ako sure nun. Either magga-gaming tayo or magga-react. So, abangan nyo na siguro because we're going in for a commercial break. Alright? Alright. Sige, mag-time check muna tayo. Gabo, mga gabo. Time check, it is now. Hoy, wala pa! It is now 7:47 p.m.
1: Excited.
0: Pero be excited ka naman. Grabe. So, yan. Para mawala na yung, para maano na yung excitement ni Terebi, magbabalik ang Gabi Gabo!
3: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.
4: Pagkagising sa umaang mangulat, kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Ow, ng fried chicken na yan, pangit lasa sira gagot.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura? Nasa public space tayo.
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
1: edi dito ka na lang sa...

0: At nagbabalik ang gabo-gabi, char lang. Ang gabi-gabo.
1: And now, yung gabo.
0: Oh, tama, correct. Eh, time check natin mga gabo is now 7:53 PM. Alright. Now, I'm not sure about myself kung mag-gaming tayo, mag-react.
1: Tandaan ninyo mga kaibigan, may utang pa yan si Gabriel Ansaldo sa atin ha, sa susunod na gag-cooking.
0: Oo, abangan nyo na lang next episode kung ano yung magiging reaction.
1: At saka yung susunod talaga na gag-cooking, magluluto talaga si Gab ng actual na proper dish ha. Wag yung Nutella.
0: Wag nga, delikado yun sa akin. Ngayon mo nalaman? Yun yung ginamit kong kanta para dyan.
1: Ulitin. Tapos ka gaming pala.
2: Sige ka po. Garanto!
0: Paling in, no? American epic talaga.
1: American epic, masking copyrighted yung kanta. Okay lang yun.
0: Hindi, alam, short naman din yun. Hindi naman yung ma-recognize din yun.
1: Hindi, banger kasi music eh. Banger yung music.
0: For the final, ano. Ulitin mo, Terebin.
2: Sige po. Garanto!
0: At dahil dyan, ang programa nito ay hatid sa inyo ng Drug Mercury.
1: Oh Lord. Okay, programa ang hatid. Hindi. Hatid, programa nito ay hatid sa inyo ng hatid sa iyo.
0: Hatid sa iyo ng programa nito.
1: Ulit mga gab, balikan yung mga gab.
0: Okay. Ang programa nito ay hatid sa inyo ng programang ay hinatid sa inyo. Gising 4:20 oras sa mga piling programa.
1: Hindi. Gising 12 oras sa mga piling programa.
0: 12 oras, correct. Drug Mercury ay tumutulong para sa mga sirang kalusugan ng bayan. So kasalanan niya yan. It's a Drug Mercury nakasisiguro gamot ay laging luma. O yun, galing. Okay, we still have enough time. More time, I mean. So I guess mag-react tayo. So Terebi, we gonna react now. Play it!
2: Sige po. Kanya!
0: At welcome sa ating react segment. Siguro ang re-react natin ay fan-made archives. Yeah, papalit naman tayo yung fan-made archives. Ano fan-made archives? Alam mo? React tayo Mira Media because I wanna siguro habang nagre-react tayo, gusto ko siguro maglapag ng ano bang pwedeng i-correct? Ano bang pwedeng ibago? Kasi meron kasing sariling style si Mira Media. Na which is...
1: Idol namin yan si
0: parang,
1: Mira Media.
0: Idol namin yan si Mira Media. Correct. Meron kasi yan siyang sariling style na medyo off sa amin kami na taga-creative.
1: Pero at the same time, wala tayong magawa. Ganun ni Stilo. So, budget.
0: Yun nga eh. Well, we cannot do anything with it. So, yan. So, react natin. Ano ba kung nai-react natin eh? Grabe, ang dami niyang ina-upload. Oh my God. Wait, try natin.
3: Gillette Mach 3.
0: Ang pabihirang advert. Ayun. Bakit 24 oras? Explored. Okay, ito na nga. Look at the drop shadow. Medyo ano eh.
4: Yakuwala na.
0: It's much better na yung paglagay niya ng shadow is may pagka-depth and siguro naka-spread talaga and binawasan ng konti yung kanyang opacity. Mas maganda yan. And
1: nandito na si Blue Wave oh. Kina-criticize.
0: Ay, Blue Wave! Pwede, oy! Can you join me in ano? Giving tips on this. Kasi kapwa naman tayo mga creatives eh. Sige, magbigay ka ng statement. Ano comments mo, I mean.
5: Una, first is learn about the blend modes, especially when you're using shadows. Also, you need to like bawas ng shadows, spread lang.
1: Make it
5: more spread and less opacity too, as well as come up ka lang magagandang great color palette too. Okay, come up with a good color palette. The colors must blend with each other, not this. The color combination in this thing is, I'm sorry, it doesn't look good. You need to learn about how colors blend well. And another suggestion din, don't just yung mga inspiration mo, don't just center on Philippine television. Mag-American ka, oy! joke lang.
0: Mag-American, yes! Naku po. Wala na, pre. Yung mga kidiris natin, nag-American na eh.
1: Wag, baka mag-BGC sila.
0: Ay, naku po. BGC for East. Ah, sorry lang. Pero yun na. Sige. Go, Blue Wave.
5: American, sige, mag-European kayo, mas bahala kayo, maganda din, or mag-South Korean kayo, okay?
0: Alam mo anong mas magandang implementation, bro?
5: Oh.
0: Yung sa mga graphics ng ano ng India, maganda yun. yung may pasabog na effect.
5: Explosion. May mga CGI pa ng CGI ng mga aircraft.
0: Oo, ganun. Yun ang magandang implementation ng graphics. De char lang. Huwag niyong gayain po. It is very bad. Pero yeah, isa pa doon sa madagdag doon sa comments ni Blo is siguro don't use gradients always. Siguro gumamit ka din ng patterns.
1: Oh, kung mag-gradient ka, at least dapat yung pattern niya, dapat mag-fit. Hindi pwede na may difference of color. Kasi tapos number 2, bawasan ng shade, ang shadow piece lang. Mag-shadow
0: na nga eh.
1: Kailangan. Hindi pwede na lagi na mag-shadow. Kasi in fairness naman, sayang tong potential eh.
0: Yun na nga eh.
1: Pero kasi, hindi kasi pwede na ganito na style. Matagal na yan eh. Panahon pa ni...
0: Oo! Tama! Matagal na to eh. Napapansin ko na rin na hindi pa nag-i-innovate yung kanyang graphics eh.
5: About sa gradients, hindi explore more types of gradients. Hindi lang basta laging linear, laging linear.
0: Yes, make correct.
5: It, like, more variable, like, there's one color somewhere, there's one color,
0: Yes.
5: Nakikita mo sa mga iOS.
0: Mm-hmm.
5: Yung spots, yung colors,
0: sige.
5: Shades. Hindi yung linear lagi, okay? You need to learn also how to do like,
0: yes, correct.
5: Waving that. A better way to make a much unique ingredients.
0: Basically, mag-experiment ka na lang. So, dag ka na lang. Siguro, any kind of shapes. Tapos, ikalat-kalat mo siguro hanggang sa may makuha ka ng idea na mag-struck sa'yo. At doon na, makikita mo talaga na paano i-execute yung mga patterns, yung mga shapes to make it a unique design sa graphics mo. So, ganun siya. Hindi yung basta-basta gradient na ilalagay mo. Medyo boring tignan eh. So, yun. Okay, continue natin yung play, the full video. So yun nga. Ay, isa pa mga gabo, siguro huwag na din kayong maglagay-lagay pa ng bezel sa inyong logo kasi it's unnecessary to add more shine in your, logo na para bang ginagawa nyo ng 3D, forced 3D, I mean. So yun nga.
5: It's 2026, mas also in front.
3: Iso ang maaaring mapatalunan dito sa Let's Ask Pilipinas. At eto ang ating host, JB Boyzico.
1: Wow! Ito, effort to. This is like...
0: Effort talaga.
1: A for effort. No, A for effort.
6: My first game show ever.
5: Poro,
6: and it's happening right now.
1: GC, look at this, ha? BGC, look at this, ha?
0: At siguro mapansin ko dito, mga gabo. Siguro, masuggest ko lang, liitin siguro itong hashtag nyo. Kasi sobrang laki. Ewan ko ba?
1: Hindi, old TV yan. Okay lang yan.
0: Old TV, oh. Mala old TV yung ano eh. Dahil malaki yung mga OSD.
1: Ang graphics kasi, ewan ko lang ba, ako lang ba. Pero may paka news. Okay. Pero honestly, it is his style. So, ganoon lang talaga yan. Pero, actually, nag-effort niya eh, in fairness to him.
0: Yeah. I can say, not bad din sa bro, effort niya sa
1: pagawa ng graphics. He is the only one who is able to do this unlike some others, okay?
0: Yes!
1: Lalo okay. Na yung mga nangungupyan ng Grey One!
0: Correct! Ito talaga, hindi ko talaga masisisi na ganyan ang graphics niya. Pero at least, magkaiba yung graphics ng iba. Na kumpara nyo sa ibang fanmakers, eh puro inspiration lang, puro kopya lang, ganun. BGWN, at least may originality yung kanya.
5: Saka ano, yung sa about sa Minecraft skin, ang suggestion ko lang, ano, use mcskins.top kasi may lighting yun, mas mukhang polished yun.
0: Yes, oo. Isa din yun sa mga ginagamit ng SBC kasi pag mapapansin nyo yung mga contents niya, yung kanyang mga MC characters, eh may pagka-lighting at may pagka-drop shadow yung kanyang ano nga, mga characters. So, maganda din yung gamit yun. So, sa mga fanmakers na nakikinig, gumamit kanyang mc.skin. Yung nga, nirecommend ni Terebi. mc.skin, I repeat. Yun ang gamitin nyo para sa mga MC characters nyo. So, yun.
6: Ang siyang may hawak ng sagot. Ako po si JB Bolzico at ito ang...
0: MC... Ay, ano yan? mcskin dot...
5: Top. T-O-P.
0: Oh, okay. I apologize for the wrong, ano... mcskin.com, yun na.
1: Kay Sen. Sen.
0: Oo.
1: Castro.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa MSACENMMZD Telebayo.
0: Yes.
1: Bilang paghahanda sa eksaminasyon ng inyong nag-iisang kabayag bukas at naiinig ang karamdaman niya sa lalamunan, pansamantala nakalive ang inyong kabayan Noli Este Kabayag Seni. Abangin nyo ang replay ng kabayag mamaya, guys. Solid yung replay, Eme. Okay, see you next week mga ka-Seni Boy. Boy, I mean gold.
0: Nako po, nagkasakit pa lang ating Seni Boy. So,
5: ating Seni Boy, wala.
0: Pagaling ka dyan, Seni Boy.
1: Pagaling ka, Seni Boy. Uy, eto, hindi. Alam ko na i-react mo, Gab. Angel Radio.
0: Oh no! Wait lang, dito ba yun? TGFMA. Andito yata yun eh. Wala yata. Wait lang, TGFMA commercial. Siya andito yun somewhere. Na-react na namin to ni Gio dati eh. Ano ba yun? I forgot. Diyos ko, Lord. Matandaan mo ba, Gio? Saan yun? Parang nawala na yata yun eh. Ay, nakalimutan ko na yata yung gabo. Oh my god. Ay, kinlet to eh. Oh lord. Yan, nawala talaga. My god. Sige lang.
7: Nestle.
0: Oh, pause ka muna. Check natin sa kayo dito na ano. Yep, wala. Puro commercial lang to eh. My god. So nawala yung Angel Radio, naku po, no.
1: Yung kay DGF.
0: Nawala, pre. Nahanap ko. Matandaan mo ba yung channel? Hindi ko na makita yun. Pero sige lang.
1: 96.7 siya, pre. Angel Radio. Try mo daw.
0: Angel Radio 96.7. Sige. Aba, memorize mo pa pala yung frequency.
1: Lagyan mo ng DGF.
0: Okay, TGF. O, yan. Wala pa rin lumabas.
1: No!
0: Nawala. Baka na-delete yun. No! Nawala, guys. Na-lost media yung Angel Radio. Yes, po, Lord. You know what? Patuloy na natin yung react natin, bro. Wala na tayong magawa niya. Nawawala yung ano eh. Yung Angel Radio. Yes, po, Lord. Pero ito nga.
1: Sayang
0: nga eh. Okay, panoorin natin ilang videos ni Mira Media.
5: Papasok lamang.
0: Okay, isa pa to. Look at the font. Do you think this is applicable in the 2000s using tawag nitong font na to? Eh, may pagkagotan to eh, pero this is not suitable for 2000s. Recheck. Anong mas ang comments mo dito, Blue?
5: I think a suggestion ko, maybe use Ariel. Mas appropriate yung Ariel.
0: Yes, Ariel. Yan yung ginagamit. Yes, yan ang gamit ng mga nag-edit noon. Ariel talaga. Kasi wala pang Montserrat, wala pang Gotham noon. So, isa pa to eh. Grabe naging modern yung logo nyo kahit nasa 2009 pa to.
5: Yung sa graphics talaga, suggestion ko talaga gumamit kayo ng Franklin Gothic, Helvetica, or your style.
0: Yun.
1: Una balita,
5: kumano na. Ng RL Broadcast. Yung mga fonts na ginagamit nila.
0: Yes, isa pa yun sa mga IRL Broadcast. Doon kayo gumamit ng inspiration. Anong gamit nilang font, yun din gamitin yun na font. Depende na yan sa ano date ng air check ha. Let's say 2009, gamit nila ay let's say Helvetica, Eurostyle, yun usually yung mga ginagamit nila na font. May mga pagka-outdated talaga na font. Kaya pag ginamit kasi yung font na ganyan, ma-feel mo talaga yung pagka authentic at pagka nostalgic ng air check kahit hindi naman nag-exist. Ganun dapat. Kaya dapat tama yung pagpili ng font na ginagamit nyo for fan meeting. Hindi yung katulad nito na napaka-modern ng font, yung aircheck galing pang 2000s. So, hindi, it doesn't make any sense. So, yun.
1: Our TV host na si Master Rapper Francis Magalona. Inanunsyo po dito sa noontime show na Eat Bulaga sa GMA.
7: Lahat po nung passed away this...
0: Throughout the ano, yun na nga.
1: Salamat
0: mga iwan niya. Yeah. May media, if nanonood ka, take note na lang sa mga suggestions namin at yung mga tips para mas lalo pang gumanda yung graphics mo. Yan, tinatulungan ka namin.
1: Yeah. Bakit pag tinatulungan namin yung tao, hindi nila gusto matulong?
5: Mira media, if you're watching this, don't take this as a negative thing. Don't take this as a negative. We're just helping you, okay? We're just helping you. We're helping
0: you stand out.
5: May potential ka. And
0: matagal na namin napapansin na may potential ka, Mira Media. So, yung mga tips namin, it's for the best of you. Para mag-improve lalo ang graphics. Okay. Ano yung nakikita ko? Ano to? Ang bagong doon? What the hell is ang bagong doon? Pasensya na mga guys. Wala akong premium.
8: Pedigree Dentistics a day can turn my breath away.
5: Unless you want to
8: try now.
5: Who uses premium?
0: Ang bagong doon.
5: You want YouTube music?
0: Hey. Oi, Shine Radio.
9: Alien.
0: DZAC. Shine Radio. SMR Radio.
10: Sabi dito ni Warwick TV ay may nasusulat daw tungkol sa buhay.
0: Yan ba yung idol niya?
1: Luma. Grabe.
5: Yes.
10: Yung buhay ay may sakit pa rin. Grabe. Ang mga tao ko na walang pakialam at kahit
0: alien. Grabe, ang bagong doon. Grabe. Uy, Sona. Tignan natin yung graphics nila, be. Uy, aba dapat lang.
5: Oh, okay. Fix this, man. By the way, fix this.
0: Isa pa yan sa ayusin. Look at the gradient. Ayoko yung ganito na gradient sa ano.
1: Okay,
5: gamit na gamit yung shadows. Yung shadows yung opaque. Bawasan din. Or just not use shadows at all if not really necessary.
0: Yun na nga.
5: Magbukang distinct. Kuntihan mo lang. Spread mo ng konti.
0: Spread na talaga. Ayun talaga ang napapansin kong technique din ni Mira Media. Talagang gradients, shadow, then may pagka-stroke din ng kanyang text. Ayan.
9: Alam mo yung parang ano ng pen, pineapple, apple pen. Ganyan na ganyan yung font.
0: Oh my God! Ganun ba? Ganun ba? Oh my god.
5: Colors din, ha? Yung colors, hindi siya
0: masyadong... Oo, inconsistent ng colors. Tingnan mo yung border text niya. It's not suitable dun sa kanyang yellow na ano eh.
5: Ayun, so yung sinta ng color scheme.
9: Koti pang ano, koti pang ayos ng gradients and stuff.
5: So, yes. About gun modes din, kung meron sa ano, alive.
0: Mm-hmm.
5: About gun then, modes din.
0: Oh. Then isa pa, ang mapansin ko eh ang laki ng logo eh. Para siya yung how GMA go with their logo katulad ng 24 hours na sobrang laki na para bang malapit na magsagad sa safe area. So I suggest liitin mo talaga yung kanyang ano yung blow wave.
5: Mas malaki pa sa Naoniki.
0: Hoy, grabe ka naman. yun nga, dapat liitin talaga. Pero huwag masyadong maliit, pero yung to the point na ma-readable pa yung logo. Pero yun nga, konti na talaga liitin yung ano, yung mga logo mo, Mira Media. Kung mapapansin niyo sa mga edits ng iba, eh talagang hindi masyadong malaki ang kanyang scale. So dapat ganun din yung pag-implement mo sa mga logos mo.
5: Pa to. Ang boring ng animation, parang iniinit lang yung yung gradient. Make it like a more alive, more dynamic.
0: Mm-hmm.
5: Like I said, gayahin mo yung parang gayahin mo yung background ng ano, Blue Talk or ng Kabigaw.
0: Gumamit ka ng gradients na you can put siguro any color, mapa format or basta ilang gradients yung basta magiging unique yung gradient mo na hindi lang basta two color gradient lang. Maghanap ka ng way na maging colorful ang iyong background sa gradient. Kahit naman maggamit ka ng gradient basta lang hindi boring ang kalabasan. So yun.
5: At yung logo, wag nang gamitin ng shadow yan. Okay? And then with the colors darker para mas distinct yung GWN na text.
0: Yes.
5: Make it darker. Sonnet 25,
0: the GWN moveset. Okay, isa pa to. Look at the sun.
9: Walang shadow gano.
0: Oh, yun na eh. Yung border ng kanyang sun, it's too thick. Masyadong makapal talaga. So I suggest na nipisan talaga siya. And ang mas maganda pa din yan, lalagyan mo ng color dodge sa kanyang blending. Kasi ang purpose niyan is parang magkonti yung kanyang opacity at parang ma-highlight, parang magiging unique ika nga tignan pag naka-color dodge siya. So yun, hindi na yung basta puti lang ang ano, kasi pangit tignan eh. I need a new special coverage is brought to you by shade ng yellow, isa pa yan. It's also gradient.
5: Yung white gray parang hindi ko talaga bet. Mas maganda kung fully white talaga siya kasi
0: oo, yun na nga eh. Parang he's trying to make it na parang may pagka-metallic nga na appearance, di ba? Mapapansin natin. Kasi usually sa metallic, makikita mo yung reflection, yung nandun na color is white and gray. So yun yata yung ina-achieve niya. Pero at the end din, pangit siya tignan. So it's better talaga na puti na lang. Fully white. And mapapansin ko sa sponsor template, I think it's unnecessary na lagyan mo pa ng ganitong design na bola. Kasi pag nilagay mo yung ganyang template na ano, rectangle, lumiliit yung kanyang screen. Usually mapapansin mo sa ibang ano, let's say katulad ng sponsor template ng GMA, may pagkalaki yung kanyang screen template. Ganun dapat noon para makita ng kabuuan yung nilalaman ng ano, ng video or yung placeholder. Dito sobrang liit eh. Sige, ano pa madagdag mo, Blue?
5: Kung gusto mo talaga, kung gusto mo i-expose sa TV5, yung kasi Titingnan ko yung ano, yung design niya. Oh. Kasi yung Inspire TV Pro sa TV 5.
0: Kung gusto niya yung Inspire TV 5, guys, look, look at the rings and look at the balls. TV 5 yan eh.
5: Yeah, but if you want to like take an inspo from TV 5, at least make the title card expand through the entire, at least like 80% of the circle, and not just a square. It's looks like a circle, okay? Well, I mean, nakapasok siya sa circle, then my border, my counting border ng blue, then liitan dapat yung ano, stripes, eh, yung lines, and yung dots.
0: Yes, correct. So, ganun dapat yung implementation mo, Miradilla, dapat. Pwede mo gawing template yung bola na mismo. Ganun.
11: My headshot!
0: Ang galing no, news 5 pa talaga, my god. Isa pa yan! Look at it. Gumagamit ka ng white and gray na gradient sa text mo, gumagamit ka rin ng white and gradient sa background mo.
1: Wag ganun. Hindi magkukontrast na maayos yan. Hindi talaga
0: magkukontrast. Ganun nga eh. Oh, it doesn't fit.
1: Ito ako.
0: Oh.
5: Either yung background or yung isang ba, either the background or text, gawin mong yellow, the other, gawin mong white.
0: Mm-hmm.
5: Para mas maganda. Imbis na same text, same background, tapos talagang pa na shadow, mukhang pangit.
0: Yun na nga eh.
5: Ano, contrast.
0: Eh, oh.
5: Dapat, I mean, dapat ano, iba yung color ng background as iba yung color ng text, and dapat mas distinct.
0: Correct.
5: Of course, readability is important. Kailangan dapat mabasa ng viewer kung anong ba talaga yung text na kalagay dyan. Yun lang.
0: Mm-mm. Tsaka, isa pa mga gabo, pati na ikaw, Miramedia, take note of this. Pag magpili ka ng color, eh dapat, parang ma-feel mo dapat na habang nagpipili ka ng color, eh dapat yung anong color ng background, eh dapat opposite din ng color sa text mo. So, yeah, example, kunwari,
1: black and white.
0: Oh.
1: Or kung
0: let's say simple
1: general, if you want to be general, darker colors and brighter colors. Dapat
0: yun, okay.
1: Yan sila. Halimbawa, let's say orange. Hindi naman magfi-fit yung orange is a dark color in itself. So puti ang magandang combo kasi puti, makita mo talaga yung color orange dyan.
0: Yes. So kailangan talaga na ma-master mo ika nga ang pagpili ng the right color para sa text at backgrounds nyo. Kasi pag pinagsabay nyo, eh hindi maganda. Hindi din, isa pa niya, hindi magiging readable yung logo na nilalagay mo dyan kapag parehas ang color. So talagang iwasan talaga yan mga fan-made, mga kapwa fan-mader.
1: Tinutulungan ka namin para maganda yung graphics nyo para kayo mag-succeed sa amin, okay?
0: So, kaya na
5: AR.
1: Paparating na yung retirement namin tatlo ni Blue Wave, okay?
0: Oo. Kaya na alam mo, malapit na kami sa ano mag-quit talaga. Actually, totoo naman, parang malapit na kami mag-quit actually dahil sa sobrang busy namin sa Smile. Pero ang inaano ko lang mga fanmater, pwede kayo mag-improve. And eventually, baka pwede na rin makuha yung spot namin as FBS, as ano, as SPC, as Sandoval. Baka kayo na ang maging next na ano.
1: Pagdating ng panahon, no, pagbalik natin, naka-blender na tayong lahat.
0: Yun na nga eh. Talagang level up.
5: Ito, kung mag-improve pa kayo, baka magka-chance pa kayo na sumali sa amin dito sa Smile as creatives.
0: Yes! Isa pa yan!
5: News Radio din!
0: News Radio, promote ko uli! Kailangan namin ng mga editor sa News Radio. Ang kailangan lang talaga yung batak mag-editing. Video editing lang. Hindi yung mag-ano ng ano, graphics. Pero kung gusto nyo mag-ano sa mag-apply to make graphics din for Smile, eh apply na lang kayo. Reach out na siguro kay Anima ganun or sa akin.
9: Yan.
0: Kasi ako usually ang head ng creative. So sa mga interested
9: pati TOC nga pala.
0: Ayun. Ay, TOC nga, oo.
12: Pakita mo yung announcement.
1: Wala kang makuha ang TOC sa audience namin, LTG.
9: Ha?
1: Wala kang makuha ang TOC sa audience natin, LTG. Puro
9: malay mo, ito lang yan. Ito lang yan.
1: Wala kang makuha ang TOC. It's either editor or hoaxer. Pili ka lang sa dalawa, LTG.
12: Yun na nga. Pero yun na nga, oh. Ulitin nga namin uli yung ano, saan yun? Malapit mo yun, ang dami! Ayun! Sige, basahin ko ah. News Radio Philippines is hiring video editors. You have the chance to contribute and help the growing roster of a news organization through News Radio. Ang requirements, a brain. Yes, you need a brain for it. Video editing app, obviously. Asan yun? Wala na lagi. Hoy! Tapos sinerge talaga ulit nila na brain.
5: Okay. Mag-zombie ka, bawal ka. Ay.
12: Oy, grabe naman sa zombie. Pangatlo, kayang makasunod sa utos. Dapat sundin nyo talaga anong utos namin, okay? Hindi pwede yung baliwalain nyo lang. Hindi pwede yan. Sisanto ka na agad. And last, have essential video editing skills. So yun. Ano naman sinerge mo?
1: Ano yan?
9: Linear editing yan.
5: Kahit marunong
12: TOC?
9: Hindi kasi dapat non-linear kasi hindi linear editing.
5: Kahit marunong kang mag-cut ng mga videos, okay lang kasi hindi naman trabaho ng mga creatives.
9: Ah, pala, pwede ba magpapasok ng developing?
12: Hindi. LTG, go.
5: Heroes.
9: Okay, ang ating developing story natin ngayong gabi ay pinagbigyan po ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ng Ombudsman na alisin si dating Public Works Secretary o DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Layon po ng Ombudsman na gawing state witness si Manuel Bonoan na sa isang issue sa flood control. So basically, tatanggalin siya sa akusado. Kaya gagawin siya state witness. Sabi ng Ombudsman. And pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. And yun lang naman. Yun lang naman ang ating developing natin for this.
1: Thank you, LTG.
12: Thank you, LTG, sa breaking news niya. Wow! Ginawa niyo ng bambalitaan ang ano. Hoy! Ano yung lyrics na yan? Wala pang APC, Diyos ko Lord. Oy! Okay, mga gabo.
1: Hindi tapos si Mugaba.
12: Ayun na! Wow, we're gonna end na. Okay, 8:25 na. Yeah, time check na yan, mga gabo. And that's a wrap for Gabi Gabo. And maraming salamat sa pagtangkilik sa ating programa this Tuesday. Gusto ko lang pabatiin ng isang early Merry Christmas sa inyo. And Wala pa na ang New Year, matagal pa yan, pero sila lang. Early Merry Christmas sa inyo lahat. Hoy! Sina! Kita-kita tayo! Hoy! Teka! Lord, kita-kita tayo bukas 7 p.m. sa Smile Network, DZEX at sa FBS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, importante ay malaga at ang malaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo. Susunod, 8:30, Astrel's Party Club. Ang labo, ito ang Gabi!

0: Smiley sa Smile Only Now!
1: Isa, magandang gabi to our members of our society, our madlang Smiley!
0: Madlang people, ay! Kasalukuyan, last day na po ng Agosto. Ibig sabihin, palapit na ang Burma!
1: Malapit, napakalapit na talaga. Cool. As in, like, ano, akalain nyo yun? Pag, ano, pagsapit ng alas 12, maririnig nyo na agad yung Christmas in our hearts.
0: At dahil doon, naku po, matutunan yung dalawang tao!
1: Diyos ko, Lord! Matutunan dito sa Pilipinas kasi napakainit dito. Matutunan sila dahil magpa-plot na lang mga speakers sa mga malls, sa mga parks, kahit saan. Hindi lang yan, ha? Hindi lang yan, natin. Guys, abangan nyo bukas sa show ko. Nakakanta po, mangangaroling po ako sa inyo. Kaya sige, singit ko na rin dito. Asia's Party Club, Asia's Pasko Club. Abangan nyo na yan, yeah! Bukas!
0: Pasko na! Mangangaroling kami sa inyo!
1: Okay, so ito nga, Gab, may tanong ako sa iyo. Ano yung pinaka-paborito mong Christmas station ID na hinangaan mo talaga?
0: Okay? Yes, ito talaga ang paborito ko talaga. Bahala na magpagsabihan ako. I am an unk. Yes, bro.
2: Hello.
0: Ikaw ang star ng Pasko. Yan ang paborito kong station ID.
1: Good
0: sino
1: evening.
0: Ang nagsindi ng ilaw? Walang iba, kundi ang ating bro.
1: Si bro.

0: Wala kami pakikipag copyright. Basta Pasko, pwede mag-play ng copyrighted music, Chaneng. Okay.
1: Gusto mo bang ma-terminate yung channel natin?
2: Hindi. Magkakanta tayo ng
0: ano. Hindi naman sa termination yung ano. Copyright claim kasi ang matatanggap natin kung ano.
2: Kapag...
0: Oh.
2: Hindi, ang kakanta natin, pre, kantahin natin, ang nagsindi ng copyright, wala. Na-demonetize.
3: RJ, alam mo anong kakantahin natin?
4: Ito ang kakantahin
3: ko. Ito, I see boys and girls singing boys and girls singing.
2: Girls and me. I remember the time. Si ano, I special. Ay, sorry.
0: Guys, memo pa natin si RJ, guys. Kayo na humusga.
3: Ito, mapapansin nyo nga, wala ang ating fellow host na si Geometric Tomato. Ang dahilan po, ini-interview na po siya ng mga taga Meraki. So, supportahin po muna natin na sana makuha kanya.
0: Supportahin nyo si Kamatis.
1: Ano ba tayo? Gabo.
0: May magbabalik.
1: May ano yun ba tayo? May ibubulgar ba tayo? Ay.
5: Bulgar, boses ng masa. Ay, tsukla.
0: Hindi. Barcelona, boses ng masa.
3: Ewan ko ba ano mabubulgar ko. Pero yun lang ha. Wala yan. Wala yan ako.
5: Imememo si Astrid. Ay, tsukla.
0: Ay, sige, subukan mo. Patatamaan ko sa akin.
1: Hindi kasi. May isa kasi dyan. Guys, may isa kasi dyan bastos eh.
0: Sino?
3: Ano yan?
0: Huwag mong sabihin pangalan, pero parang sabihin kung sino siya.
5: Basta mahilig siya. Guys, basta mahilig siya sa compact disc, CD drive. Ay.
3: Correct!
0: Bakit
1: ba? Wait lang. Curious ako. Ano bang implications pag sinabi natin yung pangalan?
5: Compact disc, jockey. Ay,
3: hindi, ganito.
1: Ano?
3: Kasi,
1: ano?
3: Long story. Nung nasa fanmade, di ko na ibabanggitin yung pangalan, pero meron na yung atraso sa amin nung nasa fanmade community kami. Way back.
0: Matagal na yan.
3: Matagal na masyado. May atraso na yung sa amin.
2: Ba't MMS?
1: Mag-i-instigate lang ako.
4: Ito ha?
3: Sige, ano?
1: Ganda mo ako ha?
0: Ano?
5: Yan.
0: Ano? Ano ba ito?
5: Suntukan sa
1: anong gusto mo ha?
0: Ano?
1: Hindi, huwag mo itapat sa akin, gaga.
5: Hindi, ano guys?
1: Huwag mo itapat sa akin. Balik mo doon.
5: Suntukan sa Venice Grand Canal.
0: Ay, pag-transition ng DGPS!
5: May masabihin na sabihin.
3: Ano yung sasabihin mo, Mido?
1: Kasi...
0: May sasabihin mo,
1: Mido? Pag ano lang, like, ganito ha, susubukan kita.
3: Oh.
1: Itatax mo pa ba ako knowing na ang name ko is public, ano? Public information na for like 8 years.
0: Ah, okay. Sige po, Goya Chocolate. Ay!
3: Asti, ito masasabi ko sa impormasyon mo.
0: Labaw! Melody by Summer Halo-Halo reference!
5: Hindi! Halo-Halo reference!
3: Hoy!
0: Ano yun?
3: Wag ka nun!
5: Guys, maraming po salamat. Nadalis na ba ako ng soul joke
0: lang? Na!
3: Public. Romar Javis is part of SMILE.
5: Uy, wag mo kong gawing poster ng mga missing person sa Korea.
0: Ano ko? Na!
1: Hindi ka ba kasi yun eh?
3: Hoy!
1: Naman na siya yun eh. Tapos ano? Ano ka ba? Yung yellow raincoat? Tawag na sa kanya. May tawag sa kanya eh. Yung ano, yung putang
3: yellow raincoat. Mamaya yung ba?
0: Hoy! 50!
1: Okay.
0: Oy, be careful, be careful.
3: Anong, teka, Mido, anong yellow raincoat? Yung ba yung susuot ng bata dun sa It? Yung kinukuha ni Pennywise.
1: RJ! RJ yung context nito. Serial killer siya.
0: Oo.
3: Serial killer, okay. Kala
1: siya sa, ano, sa raincoat.
2: Bro, kadalasan ganyan 'yan sa mga ano, sa mga K-drama pre. Yung isang ano ba 'yan? Ano ba?
3: May nakikita akong guest ni. Dito sa console.
5: Sabihin
3: mo. Uy, ano 'to?
0: May nesty. At may nesty. Ah, dito rin pala si ano. Si
3: Nesting Bottomless na.
0: Bottomless na! Hoy! Ano si Bottomless, ha?
1: Okay. RJ, Yu Yong Chol. Wrinkle Killer yung anya, yung nickname niya.
2: Ah, yeah. Mata.
1: That guy. This guy was the one I've been telling you. Yan yun.
0: Hi, guys.
2: Oh, the Wrinkle Killer. Yeah.
0: Oh, andito pala si Femboy Tayo Gaming. I mean, Tayo Gaming.
1: Okay lang pala kay CJ yan.
3: Kasi ano tayo buhay. Char lang.
0: Oy!
2: Ah, gusto mo ba?
0: Ano sinabi mo? Ano sinabi mo?
1: Mamaya may ano din ako, may pa-savog din ako sa aking show mamayang alas 12 ng hating gabi. Kaya abangan nyo yung mamaya. Pero ba't
0: na ako? Diba permits na yun?
3: Oh, permits.
1: Yeah, ba't na ako sa akin?
0: Terebs, ba't na po ako sa akin?
1: Mamaya. Mamaya mo na i-play yan. Mamaya. Kalma.
2: Baby Kalma. Ay, baby.
0: Dear Charo.
1: Baby Kalma.
0: Ano to, MMK?
3: Dear Charo, nagmamahal, laro tayo. Ay, Femboy tayo.
0: Dear Charo, palihog ibutang ang bagsa. Ang ginagawa niya.
3: Palihog. Oy, bread pan. Pahingi. Bread pan.
0: Palihog, ibutang ang bag sa
3: Alam mong napahoy si Kuya Ted dahil dyan, grabe ka, wag ganon,
2: sorry po, wag po, resibo, ay.
3: Kung ano na pinagsasabi ni Femboy Tayo Gaming, ha?
5: Hoy! Chinoy ako!
1: Actually, I like this more than the Pringles one. Pero ito kasi sa 105 grams lang. Ganyan lang roughly yung size ng Pringles. Ganito lang.
3: Uy.
1: Like kung...
2: Oo nga pala. Oo nga pala. Dahil good evening smileys to, patay ko muna yung ano.
1: Malaki siya, oo.
3: Alam mo dahil doon?
2: Sa LTG kasi kumakabila eh.
3: Ito ang good evening smiley.
2: Ay, hoy! Pinag-show mo pa talaga ako ng this oras.
0: Kasi ba magahingi na confession?
1: Is that
0: at sumasagot na nga si Mono. Si Yura Meps! Yes!
3: Yura Meps!
2: Kaseksihan ay mas mahaba. Ayan na, dahil ano,
1: ako fan ng Clover Beach. Sorry.
5: Lahat si Simutin
0: Pati. Oy, baka mamikop tayo. Sorry po, Mikop. Sorry po, yun. Ano nga yun?
6: Mistrian. Dahil siya.
0: Ano yun, Meps?
6: I-memo na kita. Memo plus.
0: No!
5: I-memo plus
0: three. Sige, subukan niya. Subukan mo, Romar. Ito yung tatamaan ko sa akin. Wait lang.
3: Tabi rin ng ni... Love you daw! Nag-reply
0: ko. Tabi rin ni Tupperware, isisilat kita sa Tupperware.
2: Dito.
3: Isisilid sa Tupperware.
2: Ano kasi guys, gumagamit tayo ng Tupper, tapos yung iniisip ko ng pangalan, Tupperware. Ay.
0: Na...

0: Okay.
1: Surabaya.
2: Buntarot-tarot, yes.
3: Kami yes. Ang ban. Kami ang ban na teros. Ay.
1: Hoy!
2: Hoy!
1: Kami ang
2: mga ano?
1: Tero.
2: Mga bayoteros. Kasi tayo nagbabayot.
1: Okay.
4: Ano? Oh.
1: Oh, nagbabayot.
3: Bayot. Ay, bayot.
2: Bayot. Ay, de, huwag ganun, huwag ganun.
1: Bayot, pero.
0: Ayan, ayan, ayan.
2: Hoy, Roma, huwag ganun. Huwag ka maging hype. Ano, ayun. Hype, hydrophobic.

0: ay masaya. Ang Pasko ay sasapit na. Here we go. Pasko na.
1: Pasko
0: na. Tayo nang magka.
1: Paksiw.
0: Paksiw. Paksiw.

0: Sabay-sabay.
1: Yan, yan.
2: I remember the child. Si ano, I special ice.

0: Hello.
1: Tama.
0: Nagbibir ba?
2: Oo, oh, kanta nun.
3: Guys, the delay is delaying.
0: Wait lang.
2: Na Pasko.
0: Sige, sige. Ano, wait lang. Mamaya muna tayo mag, ano, kasi nagde-delay daw ang stream. So,
4: okay.
0: Magbabalik po muna.
2: Balik muna tayo?
0: Magbabalik po ano? Muna ang Good Evening, Smiley. Malipas ang ilang
5: patalas na
4: 4 minutes bago mag-alas 9 ng gabi.
3: Ang mga wuot ang naara sa palibot. Daghang salamat, ay.
5: Daghang salamat po, RJ. At dahil dyan, si Sante ka na.
4: Oh! Okay, mga Smileys, magbabalik po ang Good Evening, Smileys. Makatapos ng ilang mensahe, ang oras sa buong kapulaan. 3 minutes bago mag-alas.

0: advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fuh.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Spear Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, ispear mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lahat ng kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Babalik tayo rito sa Good Evening Smileys. Okay. LTG, take it away.
1: Ano kaya kanta natin? Ah, alam ko na. Dahil kakabalik lang ng aking alam na ako nung kakantahin natin. Easy.
0: Ano?

0: Да, друга, да. Пиде я чоклайо. Я коса. Пума фатайла хо.
1: Кайба я.

0: Pero paa.
1: Lala. Okay. Uy. Ako po ay nakabalik after ng interview. Mahalagang balita.
2: Ano?
1: Ako po ano? Ay isa na namang helper po ng Miraki.
2: Yes. Congrats ulit.
3: Wait lang. Ba't parang yung OSB natin? Bro, it's August 31, man.
4: Let's go. We love you, Blue. Thank you for doing this.
1: Before man tayo magtuloy, naglalarp tayo ng 2011.
3: Bro, it's August 31. Gumising
1: up, J4. Alam mo naman, malapit ang September 1. Bukas na yan eh.
3: Bukas na yan eh. Agad sino si Marichan.
4: It's like 3 hours away, bro. It's 3 hours away.
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday.
1: Alam mo, happy birthday. Alis na yan siya dito. Whenever
4: I see. Uy, wala kinanta namin yan kanina.
0: Okay. Kinanta namin kanina yan.
1: Before tayo magtuloy mga smileys, nais ko lang sabihin sa inyo po na baka may free promotion ang Miraki sa mga shows namin.
0: Ayun! Sila naman ang mag-ano, sila at, naman ang
1: at higit sa
0: tutungo lahat, sa atin.
1: Higit sa lahat sa good evening smileys dahil kasama nyo, meron po tayong isang mahalagang anunsyo na dapat natin malaman dahil po sa September 4th. Ulitin po natin, sa September 14 po, ang Good Evening Smileys po ay lilipat po ng bagong time slot. Kasi ang Good Evening Smileys ay magiging Mondays to Wednesdays. No, hindi pala, sorry. Hindi pala Mondays to Wednesdays. Mondays to Tuesdays. Kasi yung Wednesday slot na yan, abangan nyo po ang mga kalamaw, ang pagbabalik po ni Aspire's aircon. Abangan nyo po ang aircon ni Kulo. Babalik siya ngayon.
4: Let's go.
1: Ito lang sa Cool FM, sayo mo ka sa Smile Lady.
4: Aircon.
5: Ibalik niyo
0: aircon
5: si
0: talaga.
3: Whenever I see you, the streets.
0: Whenever I see. Oy,
1: wala pa.
3: I remember the child.
1: Breaking news alert, mga kaibigan. Asan yung team song ng breaking news?
0: May meron?
1: Legit na breaking news, guys. Play nyo.
4: Transition nyo, guys.
1: Transition. Breaking
4: news. Transition nyo.
0: Breaking news.
4: Transition.
0: NR.
1: Darating naman ng balita. May mensahe po ang TGF Adam Orilar. Kamusta ka na, Geometric Tomato? Maraming salamat.
0: Isang pabihin ang breaking news na
3: Ang nagsindi nitong ilaw, wala nang iba kundi ikaw.
1: Usap tayo privately sa VC. Mga kaibigan, ako po ay liliban po kasama si Red Techie, guys. Babalik lang kami sa susunod. Bawi na lang next Friday.
3: Salamat sa
0: liwanag. Okay. Thank you. Thank you very much, Geometric Kamatis. RJ4, manahimik ka. Mamaya na yan. Okay, sige. Since hindi na makapali si J4, LTG set mo, star ng Pasko.
4: Sige. Oh, no. ABS-CBN
0: ito. ABS-CBN, idol lang po na... hindi. Gusto po, love na lang po namin ang inyong
5: wala,
0: Christmas station
5: wala,
0: ID.
5: Wala, star
0: ay, wala?
3: Oy, hindi, ano?
0: No, bro. Simula sa bro. Bro, ikaw ang ano.
3: RJ, ikaw na lang mag-play. Ano mo yung browser?
0: Ayan.
3: Yes.
0: Ito na.
3: Yes.
2: Asa na?
0: I-transmit yung audio, Terebi, or ako na lang mag-transmit.
2: Yan na.
3: Yes! Yes!
2: Nagka-doble.
3: Para kanta, kanta.
0: LTG, mute mo yung sa'yo.
2: Ayan!
4: Ang imumit niya. Kung may mga ito, TJ, hindi natin pa-mint yung couple eh.
0: Hindi, naka-ano.
2: Ilinig sa ano kay Terebi.
0: Nagsonobas kami.
2: Yan, sabay-sabay.
6: Okay, here we go now.
3: Yes, let's go. Kanta.
6: Nangaruling po kami. Yes.
3: Kung kaya,
6: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!

0: Tayo ang
1: iyong

0: Christmas.
1: English pa nga talaga.

0: Dahil may police, ito tatawag dati.
1: LTG, ito yung tanong ko. Ba't pati si Duterte nakanta?
2: Manahimik ka dyan. Manahimik ka dyan.
0: Dahil may police, kaya tatayin natin.
1: Duterte, hindi ba ikaw nagsatang? Ay, naku, Duterte, hindi.
3: Ay, Mark Corrales, pakalak.

0: John Fundador na may ano, na may tawas. Ay.
1: Soju, soju, ano,
0: soju, you delight ka po.
2: Patay tayo dyan.
3: Oh my God.
4: Bakit may police dyan?
1: Sisikat lechon. Dali na pare, ulam na tayo.
2: Wala po kami, wala po kami.
3: Kikilasabak sa
5: Uy, wait lang.

0: Ito daw, sabi daw ng ano, sabi daw ni Zing, kakanta daw si J4 ng ano, di ko kaya tanggapin.
1: Oh, ayun, guys,
0: dapat
1: katay. Guys. Hear me out. Guys, nag-message daw sa akin. The Department of Labor and Employment. Dapat kumakanda ng beer si J4.
2: Ano?

Sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, wag ka lang pa.

0: ko sa iyo. Pag nagawa mo ay nakakalimutan mo na yan. Sige,
1: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, gayahin mo sila, mas magaling mangopya, pero patunayan ko, magagaya lang ako, pero bukas ang magugulat.
2: Yan yung tunog talaga ng mga larto. Yan talaga yung OST ng mga larto.
1: Kasi nila pag ikaw ay tumatag ang gamit yung ngayon sa dito sa mga isa ni lahat sa mga tao nagpipiling magkakadiri sa uyog ka magkakang magpipiling sa bang mali-mali ang mga hiri parang sobrang sablang di na natawa na din parang
2: Ayaw pa yan.
3: Mamas ko nalang tayo
2: pinitira. Na huwag na
4: uuwi. Nagkaibigan
2: ka. Ilang beses na piso mo na puli. Nagagalit pag sinasabihan ka. Bakit hindi ka sa akin alam?

0: Ay, naku, kung ako
1: sa tatwa na yan. Hey dude, just listen to me now. I say, hey dude, wag ka na magpahiba. Dami-dami dyan iba, magpapakala.
0: Wag ka magpakita nga. Buksan mo lang ang mata, at di kayo magpahiba na. Hindi ka pwede, ladies in the club. Wag ka pa kasi maghanap yan, right?

0: Okay, thank you.
1: Wait, sa mga
0: magka-karaoke. Okay. Sa buong kapuluan, 6 minutes bago magtapos ang ating programa. Okay, so quick announcement lang muna. Sa mga nasa ilang parts ng Luzon at Visayas, make sure na safe kayo sa kung lalabas kayo sa inyong mga bahay at panatilihing mag face mask kasi yung usok o yung haze ay nanggaling sa apoy galing sa Indonesia ay napupunta sa Pilipinas. So stay safe at hopefully hindi kayo maubuan. Wear your face mask kung nagiging hazy na yung mga paligid. Okay? Understood, smileys. Okay, I would like to give this opportunity na para isa't-isa tayo magpa-plug ng ating mga shows and programs bago mag 9:40 p.m. So ako na muna, HL's Pasco Club, bukas na yan, 8:30 p.m. Magpe-perform po ako. Yes, that is legit. Magpe-perform po ako ng Willie Revilla May Christmas Medley at magsasaya tayo dun sa pinakamagulong party club ng Smile Network. Okay, sino susunod?
2: Ako!
0: Okay, J4!
2: Uno mas uno, abangan sa September 4. Tatalakayin natin kung paano kumuha ng A-Above. The joke lang. Depende kayo soon yan.
0: Okay, thank you very much. How about you, Blue?
3: Alright, of course, Blue Talk, Thursday, 10 p.m. Abangan niyo po ang bagong segment. Okay, bagong segment. Okay, kung nami-miss niyo si PewDiePie, this segment's for you. This new segment's for you. Yun lang.
0: Mm-hmm. Okay, thank you very much, Blue. Next, hihirit na si Mito.
1: Hello, guys. Anyway, guys, mamaya po mag-explore tayo ng jazz sa Vietnamese Midnight Sessions. That is from Mondays to Thursdays, 11:30 p.m. dito sa Smile.
4: Woo! Online
0: house. Thank you very much, Mito! LTG!
1: Suliaga in the house.
5: Ayan. As always, ito ang confessions on malapit na may announcement na magaganap sa IA.
0: Oh my confession.
5: Ito ang confessions on and then the Fellow Gamer Podcast every Thursday. Ito ang confessions.
2: Mas mahaba, Friday. Mas maganda.
5: Hanggang
0: mas
5: ngayon,
0: mahaba, mas
5: wait
0: maganda.
5: Na, oh my god.
0: Paalam. Hoy. Ubus oras natin.
5: Okay, the Fellow Gamer Podcast in Thursday ay 8:30 to 10 and itong confessions is already 7 to 8:30. And madami tayong pasabog na mangyayari dahil hanggang ngayon currently I am checking kung sino ba magigigest natin for TFGP. Yun lang.
0: Thank you very much, LTG. Our Corrales, hit it.
6: Tikol, yun lang.
0: Tikol, okay. MSA, hit it.
7: Mga ka-smileys, mga ka-rando, or mga may sasabihin ako, magbabalik na po. Well, bagong oras, 11:30 p.m. At saka sa Sabado, 11 p.m. pa rin.
0: Thank you very much, MSA Anima, hit it.
8: Ayan, hello, good evening sa inyong lahat. This is Anima, RPM Tweets Anonymous Quizmaster. Catch me every Friday at 6 p.m. for Anima Says, where we talk about everything mental health. Ayan, maraming salamat.
0: Tita Meps, hit it! Hindi, baka salita si Meps pa ngayon.
1: Meps.
0: I think inactive si Meps. Sa news, kuya po at si Sir... Sir Adam. Kuya Adam.
9: Ang GRO Talakayan Rampulan at Obedion kasama ang pinakamalakas ang tandem nila Paolo Barcelon at Nansuliaga. Abangan sa Smile Radio at Night at sa News Radio Philippines.
0: Thank you very much ARS. Si Lodzo ay nag-defend si ano si Lodzo. Basta may yung Talk of the Legends lumipat tapos sa Cool FM ano same time slot lang rin di ba or mas pinaaga.
1: Oy, tsaka abangan nyo for I will promote that for Kuya Pao. The same
0: okay,
1: point.
0: Proceed.
1: State of Affairs coming na yan this September 25. Abangan ang mga guests. Yes, kasi bang.
0: Alright, may hindi pa ako natawag dito. Sen, ikaw na since ikaw na yung next program, pag-plug ka ng ano.
1: May sinan si Sen. Tebebs, pakita mo
10: nga to. Overtime na kayo, 9:40.
0: Overtime, magagalit na si Sen Trina.
1: Pakita mo nga yan.
0: Pakita mo. Ito.
1: Ayan.
0: Ito yung link.
1: Ayan.
0: Sen, screenshot na yan. Sige, wala na tayo masyadong oras. Okay guys, mga smileys, dito na po magtatapos ang Good Evening Smileys sa ngalan ng bumubuo ng Smile Media Group. Kami po ay nagbabati sa inyo ng isang magandang gabi.
5: At isang maligayang Pasko.
2: Maligayang Pasko!
11: Maligayang Pasko!
2: Maligayang Pasko!

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, putin ng gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't nagmumuran na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live at sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR FM, JLR AM 1620 kHz, RKW 107.1 at sa All Hits 24. Ako po si Taulo Barcelon.
1: At ako naman si Brian Basa, napakikinggan din po ang ating balitaan sa KPSB 98.3, Way 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Bound FM, BR 98.9 Bukidnon, Barkada FM, at sa Central Luzon Media Center at CETV Philippines. Hatid po namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ito ang News Radio Tonight. Sa ulo ng mga balita, halalan sa bar na balot ng karahasan. Cotabato City, isinailalim sa COMELEC control. Ang update, tutukan, live.
0: From private room to Zelda, Leyte Representative Martin Romualdez inililipat na sa Quezon City Jail ng Sandigan Bayan matapos ma-hospital arrest ng ilang araw. Ang latest, alamin.
1: Murang kuryente na pagbis. 12% VAT sa allowable system loss charge sa ating buwan ng bill, inalis na ng DIR.
0: At hindi ka ba umabot sa Manila International Book Fair o MIBF this year? Planuhin na ang MIBF 2027 ganaps ninyo. Silipin yan sa ating pabaon tonight. Bayan, siksik ang ating mga balitaan ngayong gabi, pero unahin po natin ang nagmamadaling breaking news dito sa News Radio Philippines. Ipinag-utos na ng Sandigan Bayan na ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail at kasalukuyan siyang ibinabiyahe patungo roon.
1: At ang pinakahuling detalye, binabantayan ngayon ang ating chief correspondent na si Joya De Asis na nasa linya ng telepono. Joya, nasaan na ngayon si dating House Speaker Romualdez?

Dyan sa may dyan sa inyong mga screens na ito ay mahaba-habang stretch. Kanina pa sila actually bumabiyahe mula sa PGH sa may Philippine General Hospital sa Maynila. Pinaybay nila ang Skyway and lumiko sila papuntang Quezon Avenue and then another stretch na papuntang Commonwealth and ngayon sinusundan ito papunta doon sa may New Quezon City Jail. Pero I would say na mahaba-habang convoy na ito. Maraming mga pulis ang nakatail dito sa convoy na ito. Wala tayong nakikita mga supporters at least na mga sumusunod or at least what we saw earlier doon sa PGH or dito sa may Miss

0: they are about inches away from the jail in anytime. Like right about now, ay papunta na sila, malapit na pumunta dito sa kulungan si si former House Speaker Martin Romualdez. Balik sa inyo.
1: Alright, Mido and Brian, kung ating pinapanood ngayon yung feed na yan, courtesy of course ng ating mga kaibigan sa ABS-CBN News, ay mabilis yung naging biyahe ng dating House Speaker at tila baga ito ay sinadya, no? Nabanggit din kasi kanina ni Secretary John Vicremulia na ayaw nilang mang-abala papunta o yung ayaw nilang mang-abala, no, ng mga motorista sa pagpunta ni Romualdez doon sa kanyang piitan. And you know what this gives me, Brian, ano? Binibigay nito yung vibe ng katulad nung paglipat kay Pork Barrels Camp Queen Janet Lim Napoles papuntang Santa Rosa. So medyo high security, tama yung nababanggit ni Joya kanina. At matindi yung level of planning and coordination na ginawa para i-execute itong ganitong klase ng operasyon. You and I have been covering convoys like this, Brian, and masasabi kong tila baga sinadya nilang gawin ito ng medyo late ng gabi upang hindi nga makaabala sa flow ng traffic, especially in the Payatas area.
2: Oh, definitely, no. Alam natin na yung ginadaanan na yon ng convoy at na mismo ni dating House Speaker Romualdez, notorious ang Commonwealth Avenue pagdating sa traffic, lalo na ngayong Manic Monday rush hour. So, kaya malamang minabuti ng mga otoridad na ngayong gabi gawin yung paglipat sa kanya sa New Quezon City Jail male dormitory sa May Payatas Road po yan. So medyo may kalayuan dito sa sentro ng Quezon City, ano? Pero kumbaga, ang init pa rin nandoon ang sentro ng balita ngayon, kaya nga ating binabantayan ngayong gabi. Actually, Paolo, sige, for the context, for the guidance of our viewers, bigyan natin sila ng paunting konteksto. Paano nga ba tayo humantong sa gabing ito na mayroong paglipat galing sa PGH? Di ba parang itong mga nakaraang araw lang, nakita natin na nasa ospital si Romualdez dahil sa mga iniindang kondisyon, iniindang sakit, no? So, Paolo?
1: Oh, Brian, una sa lahat, nagsimula ang lahat ng ito nung nakalkal yung flood control scandal. Ipinag-utos kaninang umaga, no, ni Associate Justice Carl Miranda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglipat kay Romualdez sa kustodiya, no, ng New Quezon City Jail. Yan ay matapos na ma-confine siya sa dalawang ospital. Last week lamang nasa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez at makaraan ng ilang araw nitong weekend, nilipat siya sa kustodiya ng Philippine General Hospital, which is a public hospital, no? Kung titingnan natin ang konteksto kasi, Brian, magkaiba ito sa naging paglipat kay Senator Jinggoy Estrada o maging kay Senator Rodante Marcoleta, na kung saan idiniretso sila kung hindi man sa kulungan sa Payatas sa isang public hospital. In the case of Senator Marcoleta, inilipat sila doon sa PNP General Hospital dyan sa may area ng Camp Crame. And as we know, Brian, high security area yan at hindi basta-basta mapapasok. Pero I think what we have to take notice, we have to take cognizance of the fact na the former speaker is the cousin of the president and he was allowed to stay in the hospital, in a private hospital, for some time. So I think yan ang ikinagagalit ng maraming kritiko ng administrasyon kung bakit tila baga nagkakaroon ng special treatment to a point na yung pagkuha ng kanyang mugshot, ipinatong yung kulay orange na damit, naka-blurred yung kanyang mata. Maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ito pinapayagan sa kaloob ng kasalukuyang administrasyon when the critics of the administration had to, with all due respect, follow certain procedures. So, Brian, bukod dyan, I think kung nandito pa, naririnig ako ni Joya, can you still hear us? Merong sinabi ba ang PGH kanina kung ano yung kondisyon ng kalusugan ni dating Speaker Romualdez, Joya? I think wala sa linya si
0: Tama ka dyan, Pao. Yes, bago kasi nito ay dineklarang clinic.
1: Yes, Joya, go ahead.
0: Bago kasi yan, bago po nangyari, ay dineklarang clinically stable na at maaari na ma-discharge sa pagamutan si Romualdez ayon sa opisyal na ulat ng Philippine General Hospital o ng PGH ngayong araw. Ayon kay PGH Medical Director Dr. Gap Legazpi, kahit kailangan ng monitoring at gamutan ang ilang sakit ng kongresista, hindi na kailangan ang hospital confinement basta masisiguro ang patuloy nitong medical care. Patay sa pagsusuri, mababa lamang ang banta ng heart attack at stroke sa opisyal na nag-uugat sa small vessel disease dulot ng kanyang diabetes, habang wala pa rin suicidal intent kahit na nag-diagnose na siya ng depression at anxiety. Isinagawa na rin ang independent medical assessment sa utos ng Sandigan by 3rd Division matapos ilabas ang warrant of arrest dapat kay Romualdez para sa Castle Plunder na may kinalaman sa mga flood control projects. Paula and Brian.
1: Napakagandang konteksto niyan, Brian. Nalaman natin mismo from the Philippine General Hospital na he's fit. He's definitely fit to be inside his jail cell, Brian.
2: Yes, and this marks kumbaga a milestone, if we could call it, no? Isa itong malaking development sa napakahabang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects dito sa Pilipinas, no? I mean, two years ago ba, or last year sa sona ng Pangulo, hindi ba una nga niyang kinalampag ang mga opisyal at pahiya naman sila. Diba, dahil nga libo-libo ang ibinabanderang flood control projects, pero binabaha pa rin ang karamihan sa atin at nakita yan hanggang nitong mga nakaraang linggo na lubog sa baha ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya, of course, for some critics of the administration, lalo na kumbaga isang victory of some sort itong pagkaka-aresto kay Romualdez, at ito ngayong binabantayan natin na paglipat sa kanya sa kulungan, sa detention, pero syempre isang tao lang si Romualdez at marami pang taong tinutugis kaugnay nga ng anumalyang ng investigasyong ito sa flood control, kabilang dyan at hanggang ngayon hindi pa rin mahaginap na si Acobico o dating Acobico Representative Zaldico. Paolo.
1: Napakadaming pieces to the puzzle, Brian. You and I have been covering breaking news for the last decade or so. And alam natin kapag may ganitong storya, teka lamang, eto na Brian at mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay po, sa ating mga affiliates across the country, sa buong bansa, ibinababa na po ng pulisya si dating

0: ay ibinababa siya ng pulisya. Merong mga security escort na tayong nakikita. At siguro silipin natin in the next few moments or so ay mukhang ilalabas na, mukhang lalabas na. At darating na si Romualdez dito sa loob ng Quezon City Jail. At this is again, you mentioned the optics of this, Brian. Mm-hmm. The optics of this entire operation. Maaring may matuwa, maaring may hindi matuwa, maaring may mainis. Pero inaalam natin sa ngayon kung nasaan ang mismong convoy, no? So, sa mga nakikinig po sa atin online and on air sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, if you're just joining us, this is breaking news. Nakarating na po sa Quezon City Jail si dating Speaker Martin Romualdez. Inaabangan po ngayon ang kanyang paglabas ng ang paglabas ng kanyang convoy dito po sa labas ng New Quezon City Jail. At sa ngayon ay medyo matindi yung pagbabantay ng mga kasamahan natin sa media, maging ng mga pulis, ng mga jail officers, no, dyan sa BJMP dito sa labas ng Quezon City Jail, New Quezon City Jail sa Tayatas. Inaabangan natin so far kung ano ang magiging susunod na hakbang nito. We're waiting on the ambulance dahil nakasakay siya. If I'm not mistaken, Brian, nakasakay siya sa ambulansya. Pero siguro, Brian, for context, ano bang mangyayari sa sandaling makapasok si dating Speaker Romualdez sa loob ng piita na yan? Isasubject ba siya sa booking procedure? Kukunan ba siya ng bagong mugshot? Ano sa palagay mo? Ano yung mga senaryo sa nakikita natin na pwede mangyari?
1: Kasi kung titingnan na, kung babatayan natin, pababatayan yung sinabi nga ng ating kasamahang si Joya Diasis kanina, at ito rin naman ay, kumbaga, in-assess na ng PGH kasi na clinically stable na si Romualdez. So, posible na maring sumailalim siya sa mas maayos na booking procedure, kumbaga, para mas nasa tamang kondisyon siya. Kasi hindi, syempre, di ba, naging... kumbaga, tampulan ng reaction online yung itsura ng kanyang mugshot. Kasi saan ka ba nga naman nakakita ng t-shirt na ipinatong sa ibabaw ng isang taong inaakusahan, no? Diba? Kaya tinan natin kung ito ay maisasaayos ngayong gabi. We will see about that, no? Pero tingnan din natin kung makakapasok ang media sa loob, kasi knowing kung gaano ka kapangyarihang tao itong si Romualdez, ay malamang ganun din kahigpit ang seguridad para matiyak na ligtas na maipapasok sa loob ng detention facility ang dating House Speaker. Although ang isang malaking paglilinaw siguro, no, din para sa mga nakikinig na natutuwa marahil na makukulong o mananatili sa kulungan itong si Romualdez ay hindi pa po siya convicted, ha?
0: Yes.
1: Hindi siya po ay isang detention prisoner, pero gumugulong pa yung kaso laban sa kanya. Ito yung plunder case kaugnay ng nasa 7 bilyong piso halaga ng kickbacks mula sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. So, ganyang kalaking, taxpayers' money, pera ng taong bayan, ang sangkot sa kasong ito. Kaya napakalaking bagay na binabantayan natin itong development na ito. Diba, Paolo?
0: Tama ka dyan, Brian. At sa ngayon ay inaantabayan na natin yung mismong pagpasok ng unit na yung unit ng Philippine National Police o ng BJMP na maaring sumama dyan sa loob. Dahil, Brian, ang kinakatakot ko lamang, at sana naman ay wag mangyari, wag naman sana ho, ano, ay baka may backdoor na daanan si Speaker Romualdez. At teka lamang, mukhang gumagalaw yung ating mga kasama dito sa labas ng hukilan, no? Sandali lamang, teka, mukhang papalapit na siguro sila. Inaabangan lang natin ang paggalaw at tila may slight movement.
1: Mm-hmm.
0: Okay, I think there's a vehicle coming from the other direction. Batay sa pinapanood ko din na feed. Mukhang paparating na ito, Brian. And this looks to be the site that so many people have wanted to,

0: wanted to see. But the only question is, will this conviction stick, or will the president's cousin be let off the hook?
1: If there's one thing na sigurado tayo ngayon, the president is good on his promise kahit pa paano to begin yung napapanagutin yung kanyang pinsan. Kasi nga, sinabi niya sa SONA na pulo ng kanyang pamilya, siya ay pangulo ng Pilipinas at ang kanyang batan, kumbaga, nasa takbayan. So kung ang ibig sabihin nun ay panagutin kahit ang kanyang sariling kadugo ay nakikita natin ngayon. Ito ang resulta ng kanyang pinangako ngayong nitong katatapos lang o nagdaang State of the Nation address.
0: Okay. Batay sa napapanood natin ay tila merong normal na, pinadadaan na yung traffic. So there is a possibility na nasa loob na si Speaker Romualdez or si ex-Speaker Romualdez, at tila sunod-sunod ang mukhang nabati ko yata, Brian, yung sinasabi natin kanina na maaaring backdoor ang dinaanan ng convoy ng dating speaker, as is tradition when you are transporting a high security prisoner. So babalikan natin siguro in the next few minutes in the middle of the newscast. Tingnan natin kung sakasakali na mayroon pang mga development kung biglang magbigay ng pahayag po si Speaker Romualdez, we will bring that to you. In the meantime, Brian?
1: Sa kauna-unahang pagkakataon at sa ibang balita, Paolo, at matapos maunsyame ng maraming beses, natuloy na rin ang paghalal ng mga bagong miyembro ng parlyamento sa Bangsamoro region.
0: Pero nabalot ng karahasan ang dapat sana ipapayapang halalan. Patay sa pamamarilan tatlong tao sa Cotabato City. At live mula sa Davao City, nakabantay ang ating senior correspondent na si Adam Suliaga. Adam, mayong gabi. Kumusta na ang bilangan at ang seguridad sa buong rehiyon ng Bangsamoro?
2: Mayong gabi, Paolo at Brian. Yes, sunod-sunod ang mga naging karahasan, aberya at kaguluhan sa pagsasagawa ng makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Pero sa kabila nito, nagiging normal ang sitwasyon ng nasabing botohan. Narito ang aking ulat.
3: Isang araw bago ang BARMM elections ay may mga karahasang naiulat ng pulisya. Tatlo ang patay at 15 ang sugatan sa pamamaril sa harap ng Dato Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua 2, Cotabato City, bago maghating gabi noong Linggo, Setyembre 13. Pero bago nito, idineploy ang mga military truck bilang dagdag seguridad sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City, matapos umalingaw-ngaw ang mga putok noong hapong iyon. Ayon sa Police Regional Office BAR, sa initial na report, pinaputukan umano ng bala ng hindi nakilalang mga salarin ang supporters ng isang regional political party. Sa kabila nito ay maayos na bukas ang botohan para sa parliamentaryong halalan ngayong Lunes, 14 na Setyembre. Alas 5 ng umaga ay nagsimula ang early voting para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Habang pasado alas 7 ng umaga ay nagbukas ng botohan para sa regular na botante. Pagdating ng alas 7 ng gabi, magsasara na ang botohan.
2: Sa pagpapatuloy ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 80 pwesto ang lalaan sa mga mananalong kandidato. Sa 80 pwesto, 40 ang ilalaan sa Regional Parliamentary Political Party, habang ang natitirang 40 ay bubuuin ng 32 elected parliamentary district representatives at 8 parliamentary sectoral representatives. Sa kabuuan, 2,393,202 ang mga bilang ng rehistradong botante para bumoto sa nasabing halalan.
3: Ngunit hindi mawawala ang problema sa mismong araw ng botohan. Alas 8 ng umaga, nakapagtala ng lente monitoring team ang mga seryosong insidente sa seguridad, mga paglabag na may kaugnayan sa halalan at mga problema sa access sa mga unang oras ng botohan.
2: Yes, Paolo at Brian, meron tayong latest update mula sa Comelec server from the PPCRB. As of 10:20 p.m. sa BARMM Regional Parliamentary Political Party, sa parliamentary level, nanguna si BFP, UBJP, BGC,
4: Riot Democratic Party, Pro Bangsamoro Party, Papa, Best Party, Moro Ako, Mahardika, Abot, at mayroon ding Mushawara, Isama, and PBB na nasa 11, 12, at 13th place. Samantala, sa parliamentary representative for BARMM, for better communities, ay nanguna si Olaya, Arnado, Ueke, Anayatin, Abuhen, Padayhag, Ramirez, Lagman. Sa parliamentary sectoral or sectoral representative for women of BARMM, nanguna si Silongan, Chahali, Usop, Umayte, Kader, Kadatuan. Samantala sa parliamentary sectoral representatives for youth naman, nanguna si Abbas, Adyong, at Ibrahim. Sa parliamentary sectoral representatives for ulama sa BARMM o BARMM, nanguna si Ebil, Abdul Datif, Borhan. Samantala sa parliamentary sector representatives for the traditional leaders, nanguna si Makasalong, Mangundadatu, Ibay, Gumbila, Atar, Maulana, Benito, Ampatuan, Hajingor, Amantonding. At sa legislative representative to the Bangsamoro Parliament of BARMM sa Basilan, 1st Parliamentary District, nanguna si Hassan, Purigay, Abdurrahman, Kutal. Samantala sa legislative representative to the Bangsamoro BARMM sa 2nd Parliamentary District sa Basilan pa rin, nanguna si Sally, Kalahal, Salom, Kinhing, Hassan, at Angeles. Sa Parliamentary of Bangsamoro Parliament of BARMM sa 3rd Parliamentary District ng Basilan naman, nanguna si Hataman at ang ikalawa naman ay si Hasalal. Sorry. Sa Bangsamoro Parliament Basilan, sa Basilan pa rin 4th District, nanguna si Saliman, Satar, Ibno, Mualaman, Muhammad. Sa Lado del Sur 1st Parliamentary District, nanguna si Gandamra, Taher, Dianalanan, Tomawis, Makalangon, Pangandaman. Sa Lado del Sur 2nd District, 2nd Parliamentary District, nanguna si Gauraki, Alonto, Edres, at Bazer. Sa Lado del Sur 3rd Parliamentary District, si Adyong ang nanguna. Pangalawa si Rimbang, Bakaraya, Mangurin o Mangurun. At sa Lanao del Sur 4th Parliamentary District, nangunguna si Bandi, Tumagayan, Abdul, Komadu. Sa 5th Parliamentary District naman, Paolo at Brian, no, nangunguna si Asum, Papandayan, at Tago.

0: kaninang hapon. Yan ay batay sa press release isang oras back matapos ang nasabing insidente. At sa latest naman sa shooting incident sa Cotabato, sa San Vicente Academy of Cotabato, kanina alas 2:47 ng hapon, wala pong casualties ang nasabing insidente doon sa nangyaring pamamaril sa San Vicente Academy of Cotabato. At yan ang muna ang pinakalatest sa BARMM Parliamentary Elections. Adam Suliaga, News Radio Philippines. Balik sa inyo, Paolo and Brian.
1: Adam, mabilis na tanong lamang. Dahil kanina, napakomprehensibo nang ibinigay mo sa aming resulta. We really appreciate that. Pero meron ba tayong balita? Kumusta naman ang sitwasyon ng seguridad dyan sa area? Mabuti na lamang. At yung mga minimension mo kanina ay wala tayong na-report na mga kababayan natin, mga kapatid natin, lalo na dyan sa area na yan na nasaktan. So far, ano yung mood at saka yung kamusta yung naging security preparations ng mga otoridad despite itong mga nangyari?
0: Actually, Paolo, medyo may

0: assessment doon sa pangyayari. Paolo, Brian?
1: Dagang salamat. Ingat kayo dyan. Adam Suliaga live mula sa Davao City. Balik po tayo sa ating breaking news ngayong gabi. Nailipat na nga si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail galing sa Philippine General Hospital. Ipakita lamang po natin sandali ang sitwasyon sa labas ng New Quezon City Jail, courtesy po ng ating mga kapatid dyan sa TV5, sa News 5. At kitang medyo mahigpit pa rin yung sitwasyon na pinapakita sa labas. At tila merong isang gate dito na posibleng pasukan ni House Speaker Romualdez. Maaring dito siya pumasok, maaring dito siya pumunta. In the last few moments, sa mga kapapasok lamang o sa mga kapapakinig po at kapapanood lamang sa ating programa, ay dinala na po siya dito sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Pero pinabulaanan ng Philippine General Hospital ang balitang na-confine siya sa isang presidential suite. Ayon kay spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, walang ganung klaseng kwarto sa loob ng Philippine General Hospital sa Manila. Hindi rin isinailalim sa psychiatry ward ang kongresista. Liwanag ni Del Rosario, napili ang naturang silid sa ikapitong palapag dahil madali itong bantayan. Aniya, nasa dulo ng pasilyo ang hospital room ni Romualdez upang hindi ito makasagabal sa ibang pasyente. Sapat din ang laki ng medical equipment upang testing tulad ng dobutamine stress echo test. Ito rin naman ang natatanging malaking private room na bakante nang ilabas ang kautusan ng hukuman. Inilipat si Romualdez sa PGH mula Cardinal Santos Medical Center, alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division upang sumailalim sa independent medical assessment matapos arestuhin.
2: At kahit nasa kusubiyan na ng Jail Bureau ang dating

0: sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano galing Singapore. Dumating ang magkapatid sa Ninoy Aquino International Airport Linggo ng umaga. Ayon kay Senator Alan, pribado ang kanilang biyahe para makapagpahinga. Nagulat na raw siya na naging issue ang kanilang routine, quiet and short na biyahe, lalo na sa gitna ng mga ganap sa politika sa bansa. Samantala, may mga tanong na ibinabato kay Cayetano kaugnay ng mga isyong kinahaharap ng kanyang pamilya. Kabilang yan ang kontrobersiya sa cauldron na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games, pati ang anomalya sa flood control projects sa Taguig City. Itinangkin ni Senator Alan ang mga paratang at tinuring na prosecution ang mga hakbang laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, hindi kailangan ng senador ng pahintulot mula sa Senado para isang personal at pribadong biyahe abroad. Patuloy naman ang mga investigasyon sa mga isyong iniuugnay sa mga Cayetano.
1: Balikan lang natin yung naputol na item kanina kung saan doon sa ating breaking news ano, na nasa kustodiya na nga ng Jail Bureau, itong si dating House Speaker Martin Romualdez, patuloy naman niyang iginiit na wala siyang kasalanan. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng media team ni Romualdez kanina, iginagalang daw ng dating speaker at ng kasalukuyang kongresista ng Leyte ang pasya ng hukuman. Handa raw niyang sagutin ang lahat ng mga paratang sa tamang proseso. Nagpasalamat din ng dating speaker sa mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center at ng Philippine General Hospital na sumuri sa kanyang kalusugan. Nangako siyang patuloy na susundin ang payo ng mga doktor at inamin ni Romualdez na mabigat ang pangyayari para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero buo raw ang kanyang tiwala sa katotohanan at haharapin ang mga pagsubok ng may dignidad. Balik po tayo sa balita ng impeachment. Nasa day 24 na po tayo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pinagdebatihan ngayong araw ang pagtestigo ng dating presiding justice ng Sandigan Bayan. Pumarap sa impeachment court si retired Justice Amparo Cabotahetang at tinutulan ito ng depensa. Paliwanag nila, hindi siya nakalista sa pre-trial order. Wala rin siyang direktang alam sa kaso. Inquestion din kung bakit sa tanggapan pa ni House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Diokno ipinadaan ang subpoena para sa retiradong judge. Umayag naman si Presiding Officer Senator Cheese Escudero na magsalita si Justice Tang. Pero nilinaw niyang hindi binding sa hukuman ang legal na opinyon ng dating mahistrado. Naungkat kasi sa tanungan kung pwedeng ituring na, quote, other assets, unquote, ang cash. Sabi ng testigo o sabi ni Justice Cabotahetang, dapat nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIN ang cash on hand at nasa bangko. Hindi raw ito pwedeng ilump o ihalo sa ibang nakalista. Matatandaang walang dineklarang cash si VP Sara sa kanyang mga SALIN bilang vice-presidente. Dinahilan ng kanyang legal team noong Abril na isinama ito sa others o iba niyang pag-aari. Bagay na nagdahilan para bahagyang magkainitan ang pagtinig. Direkta kasing pumalag si Tang nang tanungin ni Defense Counsel Mark Binluan ang motibo ng retiradong hukom sa pagharap sa Senado. Mariing iginiit ito na hindi kailanman nabibili ang kanyang testimonya o integridad para lamang sa anumang pabor o posisyon sa pamahalaan. Binigyang diin din ng dating maestrado na ang kanyang pagharap ay para lamang magbigay linaw sa mga umiiral na batas o alituntunin upang sugpuin ang katiwalian.
0: Bato, Paolo, kasi muling uminit. Oo nga eh, no? Baka mamaya showbiz na pala to.
1: Medyo showbiz siya, partner.
0: Oo, muling uminit ang bangayan sa pagitan ng pamilya ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at ng kanyang kasintahang si Chloe San Jose sa social media. Nag-ugat ang sagutan matapos mag-post ng isang kaibigan ng ina ni Carlos na si Angelica Yulo na nang-aasar kaugnay ng pahayag ng atleta na wala silang balak imbitahan ang kanyang mga papulang sa kanilang kasal. Sa isang comment na agad ikinalat ng mga netizen, sinupalpal ni Chloe ang naturang parinig at ibinunyag na nagkausap na sila ng maayos kasama ang buong pamilya at nagyakapan pa bago maghiwa-hiwalay. Iginiit ni Chloe na gusto lamang nilang maging civil sa isa't isa at sinabi kung nais lamang pala ni Angelica na maimbitahan sa kasal ay sana sinabi na lamang nito ng derechahan. Una nang inihayat ni Taloy sa isang panayam na pinatawad niya ang mga magulang niya, pero mas pipiliin niyang sila na lamang ni Chloe ang magkasama sa espesyal na araw para maiwasan ang gulo at manatiling magaan ang kanilang selebrasyon. Matatanda ang 2024 pa nang unang pumutok sa publiko ang alita ng pamilya Yulo sa kasagsagan ng makasaysayang pagwagi o pagkapanalo ni Carlos ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics.

Bad news para sa fans ng pambansang Koponan. Ako, Brian, medyo matindi-tindi itong balitang ito dahil natuldo ka na ang pananatili ng Giles Pilipinas sa trono ng Men's Basketball Tournament sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Matapos nilang pataubin ang Koponan ng China sa score na 105-61 kanina sa Aichi International Arena sa Japan. Mula pa lang sa unang quarter, agad na naging mahirap ang laban para sa Gilas nang magpakawala ang Chinese squad ng maagang 36-16 na lamang. Mas lalo pang lumobo ang bentahe sa gitna ng 20 points na naitala ni Junji Wang, dahilan para maiwan ang Gilas sa score na 66-30 sa halftime. Hindi naging sapat ang 13 points ni Calvin Oftana para maisalba ang laban. Dahil sa 44-point defeat, bumagsak sa 1-2 win-loss record ang Pilipinas sa Group C. Bagay na pumatay sa kanilang pag-asa na lumusot sa quarterfinals bilang isa sa dalawang pinakamagandang o isa sa third place teams na may pinakamagandang standing. Dahil dito, formal nang pumasok ang Jordan at Saudi Arabia sa kasunod na bahagi ng torneo, samantalang opisyal nang isinuko ng Pilipinas ang kanilang basketball crown sa Asian Games. Susunod, ang latest sa pagkakahuli o pagkakadiretso kay ex-speaker Martin Romualdez, abangan yan, at 12% VAT sa allowable system loss charge sa electric bills, tinanggal na ng Bureau of Internal Revenue. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: They basically yoink the entire physical disc platform.
3: Try to get used to the scary terminal.
4: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
5: The main reason ay puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
6: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: SOTs. Nagbabalik ang News Radio tonight. One step closer na kaya ba tayo, Brian, sa murang kuryente? Ang sagot, malalaman matapos tanggalin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang value-added tax sa allowable system loss charge. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular number 97-2026 ngayong Lunes, itinuring na ng kawanihan bilang government-mandated pass-through cost ang system loss na nasa ilalim ng cap na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Dahil dito, hindi napapatawan ang 12% output VAT at creditable withholding VAT ang naturang singil sa mga susunod na billing statement ng mga consumer. Gate ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalaga ang bawat pisong matitipid ng mga consumer kaya ipinatupad nila ang hakbang habang nakabinbin pa sa Kongreso ang mas malawak na reforma sa singil sa kuryente. Inatasa ng Tax Department ang generation companies, ang National Grid Corporation of the Philippines at Electric Distribution Utilities na ihiwalay ang pagtatala sa allowable system loss upang direktang maramdaman ang bawas singil. Paglilinaw naman ng BIR, hindi sakop ng naturang tax exclusion ang income tax at kaukulang creditable withholding tax ng mga kumpanya ng kuryente.
1: Dalawang buwan na lang bago ang inaasahang paglagda ng kasunduan ng Pilipinas sa Tax Silica Initiative. Pero walang humpay ang panawagan ng mga progresibong grupo para tutulan ang pagtayo ng Clark Advanced Manufacturing Park sa Capas, Tarlac. Ang detalye sa News Radio Report ni Chief National Correspondent Christian Zamora.
2: Mula Clark, Pampanga, nagtungo ang iba't ibang progresibong grupo sa Capas Death March Monument at sa Satellite Office ng Business Conversion and Development Authority o BCDA sa Capas, Tarlac nitong Biyernes, September 11. Ito ay para ipanawagan ang kanilang hinaing at pagtutol sa planong pagtatayo ng Clark Advanced Manufacturing Park na nakapaloob sa PAC Silica Initiative. Pangamba ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na walang epektong mabuti ang proyekto sa Pilipinas, lalo pang may mga balita ng pagpapaalis sa mga magsasaka at katutubong ITA sa sityo sa Pangkawayan.
3: Nangangamba tayo na ang proyektong ito ay walang may dudulot na mabuti. Hindi lang sa mamamayan ng Capas, Tarlac, kundi sa mamamayan ng buong Central Luzon at buong Pilipinas. Dahil
2: ayon naman sa Makabayan Block, hindi dapat itinatago sa taong bayan ang tunay na estado ng proyekto dahil ang kabuhayan at kapakanan nila ang nakataya dito.
4: Yun yung paulit-ulit sinasabi ng lahat, no? Pero sa atin hindi naman na hindi sa wala. Sinisikreto sa atin yung mga detalye nito. May explanation. Ayaw lang bigay sa atin. At niraratsyada nila to para yung gusto lang nilang masunod at hindi yung hinahabol natin na interest natin.
5: Ayan. Kaya po, nandito kami para sabihin na may panawagan ng mamamayan, hindi lang para sa kaninawan, pero yung katiyakan na kung ano man yung ating mga kasunduan na pinapas ay dapat unang-una prioridad ang interes ng sambayan ng Pilipino.
2: Nauna nang nagsagawa ng kilos protesta ang ibang grupo sa Metro Manila noong September 10 na nagresulta sa pagka-aresto sa 5 paralegal na nasa kilos protesta sa Taguig City. At tumulak ang grupo sa bayan ng Capas dahil sa pagbisita umano ng mga investors para sa Luzon Economic Corridor Forum kung saan nakapaloob ang nasa 1,620 hectares na lupa na pagtatayuan ng PAC Silica site sa New Clark City. Tinapos ng mga militanteng grupo ang protesta sa pamamagitan ng solidarity gig at pagsayaw ng mga katutubo bilang pagtutol sa proyekto.
6: Dagdag pa ng mga progresibong grupo hanggat hindi sila pinapakinggan ng pamahalaan, hindi sila titigil na tutungo sa kalsada upang ipanawagan ang karapatan ng bawat Pilipino. Mula rito sa Capas, Tarlac, Christian Zamora, News Radio Philippines.
0: Pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mainit na pagtanggap nito sa Pilipinas matapos ang naging pagdalo ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na inaasahan nito ang pagbisita ni Modi sa Maynila sa Nobyembre at ang pagpapatatag ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya o economic relations ng Pilipinas at India. Pinigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng paglahok ng ASEAN sa BRICS Summit na aniya ay katunayan ng lumalaking kredibilidad at kakayahan ng organisasyon na pag-isahin ng mga bansa sa larangan ng mahalagang usapin. Ilan sa mga napag-usapan ng India at ng Pilipinas ay ang pagtutulungan partikular sa sektor ng science and technology, digital cooperation, artificial intelligence o AI, financial technology, creative industry, health pharmaceuticals, railway development, space cooperation at pagpapalakas ng ugnayan ng mga mamamayan o people-to-people relations ng dalawang bansa. Bukod dito, ibinida rin ni PBBM sa BRICS Summit ang Pilipinas bilang strategic at prime investment location sa buong Southeast Asia. Narito po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: These engagements reaffirm the strong confidence of Indian business leaders in the Philippine economy and support our vision of establishing the country as a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination.
0: Lusot na sa Senado ang panukalang batas para gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK. 13 senador ang pumabor sa Senate Bill No. 2387. 5 naman ang tumutol. Sina Senate President Pro Tempore Tito Soto, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Joel Villanueva. Walang nag-abstain. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng 2-term limit ang local officials. Kasunod nito, mauurong o posibleng maurong ang nakatakdang barangay at SK elections sa November 2, 2026 patungo sa ikalawang Lunes o mula November 2, 2026 rather, patungo sa ikalawang Lunes ng Nobyembre sa 2028. Dahil naipasa na rin ng Kamara ang bersyon nito ng panukalang batas, dadalhin na rin ito sa Bicameral Conference Committee para pag-isahin bago lagdaan ni Pangulong Marcos.
1: Sa business news, kung madalas kang mapapasyal kayo ha, Paolo, ikaw siguro, I think, frequent ka dito. Sa Market Mall, sa may Bonifacio Global City, asahang makakapunta ka pa rito for the next decade or so. Ano ba yan? Kasi una tayo sa inom ng kape. Yan ay matapos lumagda sa isang 12-year lease extension ang Business Conversion and Development Authority o BCDA at ang Ayala Land-led Station Square East Commercial Corporation para sa nasabi pamilihan. Kalakip ng bagong pasunduan ang pangakong 1 billion pesos na pamumuhunan upang isaayos at i-redevelop ang tanyag na commercial hub sa Taguig. Ayon sa BCDA, nakatuntong ang plano sa kanilang o nakabatay o nakasentro ang plano sa kanilang transit-oriented development strategy dahil sa naturang lugar itatayo ang Bonifacio Global Station ng Metro Manila Subway Project na magdurugtong sa BGC at sa Ninoy Aquino International Airport. Kabilang din sa proyekto ang pagpapaganda sa Central Plaza para maikonekta ito sa intermodal transport links para sa mga pampublikong bus at jeepney. Pinangunahan din ng BCDA President at CEO Joshua Bincang at Ayala Land President and CEO Ana Maria Margarita D. ang pirmahan kasama si Ayala Land Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala bilang saksi.
0: Hindi ko alam kung may iba kang nilalarp doon sa extra na yon, Brian. Ano? Pero kambyo tayo sa ibang mga balita. Nasabat ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang higit 200 milyong pisong halaga ng illegal na droga na nakatago sa mga package na idineklarang personal na gamit at take note partner, pakete ng popcorn. Natuklasan ng mga illegal na droga sa isang warehouse sa Pasay matapos ma-flag ng Bureau of Customs X-ray Inspection o Inspection Project ang 15 kahon na galing sa Canada sa, dahil sa mga kahina-hinalang litrato sa X-ray screening. Dahil dito, naglabas ang mga otoridad ng alert order at isinailalim sa 100% physical examination ang mga pakete. Sa 6 na kahon, natagpuan ang humigit-kumulang 28 kilo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halaga na 192.6 million pesos. Samantala, natagpuan sa isa pang kahon ang halos 5 kilo ng pinaghihinalaang high-grade marijuana o kush na tinatayang nagkakahalaga ng 7.1 million pesos. Natagpuan din ang 20 kwalya at 20 duvet na may pinaghihinala ang may lamang liquid methamphetamine o liquid shabu. Sumailalim sa laboratory examination ng PDEA ang mga sample ng droga at nagpositibo ang mga ito sa methamphetamine hydrochloride at cannabis. Ayon sa Customs Bureau, naging mahalaga sa pagkakasibat ang X-ray screening, intelligence-driven profiling at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng shipment.
1: Usapang investigasyon pa rin. Mariin muling pinabulaanan ng kampo ni Senator Loren Legarda ang mismo mga batayan ng preliminary investigation kaugnay ng paratang na plunder laban sa kanya. Kinwestiyon ng kanyang abogado ang pagkasailalim sa senadora at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa preliminary investigation o paunang pagsisiyasat hinggil sa mga kontrobersyal na solar power project. Ayon sa kanyang legal team, walang batayan ng mga paratang dahil walang anumang pondo ng gobyerno ang dawit o ginamit sa proyekto. Iginiitin ng kanyang kampo na ang mga pondo at ari-ari ang tinutukoy sa reklamo ay pribadong pera o nanggaling sa pribadong pera at hindi nagmula sa kabanang bayan. Walang anumang elemento ng krimen plunder ang maituturing na nangyari o naganap sa nasabing proyekto ng kumpanya ni Leviste. Matatanda ang sinabi ng ombudsman kamakailan na nasa France ang senadora. Doon siya nakatakdang magtungo o doon nakatakdang magtungo ang ahensya upang makipag-ugnayan sa mga otoridad doon. Subalit giniit ng kampo ni Legarda na ang kanyang pananatili roon ay bahagi ng kanyang formal na medical leave na nagsimula pa noong Agosto 3. Nakatakda namang matapos sa ang extension ng kanyang medical leave ngayong darating na September 16.
0: Nanguna ang pagiging virtual assistant o VTA sa listahan ng mga, take note Brian, listahan ng mga dream job ng mga Pilipino. Yan ay ayon sa pinakabagong pag-aaral ng global money transfer company na Remitly. Tinalo ng VA ang tradisyonal na pangarap ng mga Pilipino na maging doktor batay sa search query sa Google gaya ng how to be a at how to become a mula May 2025 hanggang May 2026. Sumusunod naman sa kanila, take note Brian, ang mga trabaho bilang vlogger, abogado, aktor, flight attendant, diplomat, content creator at social media manager. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng talent consultant at HR expert na si Chrissy Rolian na nagpapakita ito ng pagbabago sa pananaw ng mga Pinoy kung saan mas pinahahalagahan na ngayon ang flexibility, laki ng kita at kalidad ng pamumuhay kaysa sa titulo o dating prestihiyoso ng propesyon. Nagbabala si Rolian sa mga lokal na kumpanya na pag-aralan ang retention strategies at reward system dahil direkta na nilang kalaban ngayon ang mga dayuhang employer sa pagkuha ng mga bihasang manggagawang Pinoy. Kambyo naman tayo sa tech news. Inilabas na ng Apple ang kanilang kauna-unahang foldable iPhone, ang iPhone Duo. Ano nga ba ang reaksyon ng madla sa isa sa pinaka-anticipated releases ng taon? Balikan ang mga gaganapan sa pinakahuling Apple event sa report ni AJ Navarro.
8: Usap-usapan ngayon sa tech world ang long-anticipated foldable phone ng Apple, ang iPhone Duo. Meron itong 5.4-inch na OLED XDR display kapag nakatupi. At pag binuksan ay isang 7.6-inch screen na phablet. Meron din itong 48-megapixel na main at ultrawide camera, 12-megapixel front camera, at under-display FaceTime camera sa inner screen mismo na nagbiblend sa screen pag di ito ginagamit. Ang bagong chip naman ng Apple na A20 Pro ang nagpapatakbo sa unang foldable ng Apple. Mas mabilis kumpara sa mga previous generations at ito rin ang chip ng iPhone 18 Pro at Pro Max. Sinabi rin ng Apple na ang lahat ng iPhone Duo na ibebenta sa buong mundo ay eSIM only. Ibig sabihin, wala itong physical SIM card slot. Bumuelta naman ang Samsung dahil sila umano ang nagpasimula ng foldable phone trend sa smartphone industry. Sabi nila, "Let us know when you're done reheating our leftovers." Pati ang Duolingo nakisama sa gulo. Ugly stranger daw, kinopya nga ni. Pero watch your language daw dahil nag-sorry naman sa original tweet ang Samsung. Nagkakahalaga ang iPhone Duo ng tumataginting na 159,990 pesos para sa 256GB na storage model. Samantala ang 2TB version naman ay sumisipa sa 254,990 pesos. Kasama rin sa pinasilip ng Apple ang iPhone 18 Pro at Pro Max, Apple Watch Series 12 at Ultra 4, at ang AirPods 5. AJ Navarro, News Radio Philippines.
1: Balik tayo sa sports. Ito na nga. Tila pinatikim ng mabilis na fast knockout ni Ryan Garcia ang kalabang si Conor Benn sa kanilang meta fight sa Las Vegas. Ang highlights ng laban, hatid ni Jomari Lim.
9: Mabilis ang itinumba ni Ryan Garcia ang British contender na si Conor Benn para matagumpay na may depensa ang kanyang WBC welterweight title. Hindi man lang umabot sa 6 na minuto ang pinakawalang hagupit ni King Rai kontra kay Benn na ginanap nitong nakarang linggo sa Las Vegas. Pinatumba ni Garcia si Benn gamit ang mabilis na right hand sa second round bago tapusin ang laban sa pamamagitan na brutal na kombinasyon sa gilid ng ring. Para makuha ang second round TKO na tumapos sa kanilang mega showdown na ginanap sa T-Mobile Arena. Bagamat naging mainit ang bangayan bago ang laban, nagpakita pa rin ng respeto ang dalawa pagkatapos ng duelo. Inamin ni Garcia na tumaas ang kanyang paggalang sa tapang ng British fighter. Samantala, naging malungkot naman ang gabi para sa Pinoy contender na si Mark Modifico Magsayo. Matapos yung nasapin ang unanimous decision defeat laban kay Andres Cortez ng Amerika. Bagamat nagpakita ng matinding laban si Magsayo sa 9th round nang matamaan niya ng malinis si Cortez gamit ang kanyang malakas na left hook, nagisapat naman ang stamina at bilis ng Amerikano para makuha ang 97-93 scorecards mula sa tatlong hurado. Ilang minuto matapos ang laban, agad na nagpasalamat at nag-iwan ng maikling mensahe si Magsayo sa mga kanyang tagahanga. Kung saan sinabi nitong, "Pasensya na po sa lahat, no excuses, I will be back soon, guys good." Isang mahalagang pagsubok ito para kay Magsayo kung paano siya babawi at mag-a-adjust sa susunod niyang pagsabak sa lightweight division ng Sofa Boxing. Jomari Lim, News Radio Philippines.
0: Balitang Mobile Legends, bang bang muna tayo mga kababayan. Nangunguna pa rin po ang Team Liquid Philippines sa standing sa halfway point ng tuloy-tuloy na MPL Philippines Season 18. Pinataob ng Cavalry ang Onyx Philippines sa pamamagitan ng 2-0 sweep para manatiling top seed matapos ang first half ng regular season. Nasa second place naman ang Team Falcons matapos makakuha ng back-to-back victories kontra AP Bren at Aurora Gaming. Sunod naman sa standings ang Onyx Philippines na nasa third place, Omega Esports na pang-apat, Aurora Gaming naman ang nasa ikalimang pwesto na sinundan ng TNC Pro Team. Bottom 2 naman ang AP Bren at Twisted Minds na naghahanap pa ng kanilang unang panalo sa season. Pagpapatuloy ang regular season ng MPL Philippines hanggang October 11.
1: Susunod sa mga nag-crave ng ice cream, naku, baka matunaw kayo sa posibleng taas presyo. Alamin kung bakit sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: every Monday to Wednesday. Sunny Boy Hold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Balik po tayo sa mga balita. Nagliwanag ang bahagi ng karagatan sa Coron, Palawan itong gabi ng September 9 nang sumiklabang sunog sa MV June Aster kung saan umabot na sa halos 80 ang mga nasawi. Detalye ng balitang yan wala sa aming Chief National Correspondent Christian Zamora.
1: Nagngangalit na apoy ang sumiklab sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong gabi ng September 9 nang masunog ang barkong MV June Aster na padaong sana sa pantalan sa bayan ng Coron. Ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na rumisponde sa trahedya may nakasalubong agad na mga taong nakaligtas na palutang-lutang sa dagat. Ayon sa manipesto ng barko, 134 ang sakay ng barko, kabilang dito ang 117 na pasahero at 17 tripulante batay sa paunang impormasyon ng PCG. Sa pagdaan ng araw, mas nakita ang lawak ng pinsala sa barko na kung saan sa huling taya ngayong araw umaabot na sa 76 ang nasawi, 12 pa ang nawawala at nananatili sa 43 ang nakaligtas sa insidente. Kabilang dyan ang kapitan ng barko na patuloy na pinaghahanap na ayon sa PCG, malaki ang pananagutan nito kung mapapatunayang nagpabaya sa kanyang mga pasahero.
2: That, ma'am, kasi based on the statement of the witness, masyado mabilis po ang naging pangyayari. At titingnan rin po na, like I always mention, that there may be a probability of a liability from the crew, from the captain, and the shipping company. Kasama po sa iimbestigahan natin. So after po ba na ma-report itong insidente na to, ano po ang ginawa ng crew? Nagbigay po ba ng instruction ang kapitan ng barko?
1: Bagaman nakapasa sa Vessel Safety Enforcement Inspection at iba pang Emergency Readiness Evaluation ang barko, hindi pa rin isinasantabi ng PCG ang anggulong mayroong pagkukulang at kapabayaan ang kapitan at crew kung bakit malaki ang bilang ng casualties sa trahedya. Sa paunang investigasyon ng PCD sa insidente at pakikipag-usap nito sa mga survivor, wala umanong narinig na fire alarm ang mga pasahero nang sumiklab ang sunog. Wala ring crew ng barko ang nagsabi kung ano ang susunod nilang gagawin matapos lumaki ang apoy sa MV June Aster.
2: Meron po tayong recorded na Vessel Safety Enforcement Inspection na kinandak po sa barko ito. So kung titingnan po natin at base po sa inspection na yon, ay compliant po ang barko pagdating po sa competency, yung document, and even yung mga equipment.
1: Bukod sa maritime safety, sisilipin din ng Coast Guard ang posibleng sadyang pagsunog sa barko. Patuloy naman ang pagkuha ng News Radio Philippines sa panig ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na siyang may-ari ng nasunog na MV June Aster, ngunit wala pa silang tugon. Sa una naman itong pahayag, makikipagtulungan anila sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Nangako rin ang pamunuan na sasagutin ang lahat ng gastos ng mga pamilyang nais magpunta sa Coron upang makibalita sa kanilang pamilya at ang magiging gastos sa ospital ng mga nakaligtas at pagpapalibing sa mga nasawing mga pasahero at tripulante. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang forensic examination, identification at verification sa mga biktimang halos maabuna dahil sa lawak ng sunog sa barko. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Coron, nananatili ang mga labinang nasa 71 na tao sa isang makeshift laboratory facility sa Borac Port sa bayan. At bahagi ng identification procedure ay ang pagkuha ng DNA samples sa mga bangkay at pagkukumpara sa mga DNA samples ng mga pamilyang naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga otoridad, maaaring abutin ng ilang linggo o marahil buwan pa ang itagal ng paghihintay sa pagkakakilanlan sa mga biktima. Kaya naman ang hakbang na gagawin ng LGU ay ang isilid muna ang mga bangkay sa mga sealed body bag at pansamantalang ilagak ang mga ito sa San Nicolas Public Cemetery habang naghihintay ng DNA results. Christian Zamora, News Radio Philippines.
3: Dumapa na naman sa panibagong intraday all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Umalo ang palitan sa halos 62.86 kontra isang dolyar na bumura sa dating record na halos 62.78. Mas mahina rin ang naging pagbubukas nito sa 62.75 kumpara sa naitalang record low closing rate noong Biyernes na 62.68. Ayon sa mga market analyst, nananatiling under pressure ang local currency dahil sa muling pagtaas ng presyo ng kruto sa pandaigdigang merkado dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Umakyat ng mahigit 2% ang Brent crude na pumalo sa $107.51 kada barrel, habang pumalo naman sa $102.32 ang West Texas Intermediate Futures. At bukod sa mahinang piso, asahan muli ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Martes. A few minutes from now, September 15, tataas muli ng mahigit 5 piso kada litro ang presyo ng diesel. Mahigit 4 na piso naman ang idaragdag sa bawat litro ng gasolina. At pati sa anunsyo ng Department of Energy, tinatayang nakikita nyo sa inyo mga screens ang breakdown ng oil price hike.

0: nitong March 2. Magiging epektibo ang bagong price adjustment sa loob ng 9 na minuto.
1: Napaka-precise ng iyong countdown na Brian. Pero kung ang gas ay nagtataas, abay ito po mga kababayan, kapit ho tayo at medyo hindi ho sweet itong balitang aming susunod na ibabalita. Isinusulong ha ng Department of Finance ang pagpapalawig ng buwis upang masakop na rin ha ang isa sa mga paborito o ang mga paboritong palamig ng mga Pilipino. Panukala ng Department of Finance na patawan na rin ng excise tax ang mga ice cream, frozen yogurt at iba pang katulad na edible ices sa bansa. Layunin daw nitong ihilera ang mga naturang produkto sa mas pinalawak na kategorya ng sweetened beverage tax sa ilalim ng isinusulong na progress bill. Ayon sa ahensya, layunin ng panukala na pigilan ang mataas na pagkonsumo sa mga produktong mataas ang asukal at matiyak ang pag-abot sa mga mithiing pangkalusugan o health goals ng pamahalaan. Kabilang din sa plano ang pagpataw ng 5% annual increase sa buwis upang hindi mabawasan ang halaga nito dahil sa epekto ng inflation. Tinatayang makakalikom ang pamahalaan na humigit ko ng 74 billion pesos taon-taon sakaling tulong siyang maipasa at maipatupad ang naturang panukala. Bakit naman kasi ganun yung font natin, POC, di ba? Hindi na nga siya aabot ng 20 pesos. Ayan, nagluluksa ang industriya ng periodismo sa Pilipinas matapos pumanaw sa edad na 100 ang veteranang mamamahayag at founder ng Philippine Daily Inquirer na si Eugenia Eggy Duran Apostol kahapon, September 13, 2026. Pangunahing haligi ng Alternative o Mosquito Press si Apostol noong panahon ng diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kung saan ginamit niya ang kanyang mga magazine at pabasahin upang ilantad ang mga isyong pinagbabawalang i-cover ng mainstream media. Kasunod ng pagpaslang kay dating Senator Ninoy Aquino noong 1983, inilabas ni Apostol ang Mr. and Miss Special Edition na nagdokumento sa totoong nangyari sa funeral at sa lumalakas noong kilusan ng oposisyon. Desyembre 1985 nang itatag nila ni Betty Go Belmonte at Max Sullivan ang Philippine Daily Inquirer na instrumento sa makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. Si Apostol din ang nasa likod ng tabloid na Pinoy Times na nagsiwalat ng mga katiwalian sa administrasyon ni former President Joseph Estrada bago ang EDSA 2 noong taong 2001. Kinilala bilang watchdog ng demokrasya. O kilala bilang watchdog ng demokrasya, kinilala ang kanyang ambag sa pamamahagi ng Ramon Magsaysay Award kay Apostol noong taong 2006 at ipinagmalaki siya bilang natatanging alumna ng University of Santo Tomas. Kaisa ang News Radio Philippines, Smile Media Group at ang aming mga kapatid na himpilan sa pagdarasal at pakikiramay sa mga naulila ni Eggy Apostol.

switch gears tayo. Itong yung ice cream, biyaabot ng 20 pesos. Itong pelikulang to, pwede umabot sa Amerika. Dahil napili ng Film Academy of the Philippines ang pelikulang Filipiniana ni Rafael Manuel bilang opisyal na pambato ng bansa sa Best International Feature Film Category para sa 99th Academy Awards o Oscars 2027. Nangunang Filipiniana sa putong iba pang pelikula na pinagpilian ng National Selection Committee ng Film Academy of the Philippines. Matatandaan na bago ito idineklarang pambato sa Oscars, nagwagi muna ang proyekto ng Special Jury Award for Creative Vision sa nagdaang Sundance Film Festival. Samantala, makakasama rin sa Oscars campaign ang anime documentary na 58 para sa Best Documentary at ang agap ito para naman sa Best Live Action Short Film. Umaasa ang FAP na ito na ang magiging kauna-unahang pelikulang Pilipinong makakapasok sa shortlist o nominado sa kategoryang Best International Feature Film sa kasaysayan ng Oscars.

Alamin natin naman ang lagay ng panahon kasama si Senior Weather and Science Correspondent JV Mondala na nasa linya po ng ating telepono. JV, magandang gabi. Sunod-sunod ang mga ulang naranasan itong nakaraang linggo. Pero ano ang outlook natin sa weather sa mga susunod na araw?

0: Philippine Area of Responsibility, pero posible pang magbago.
1: Okay, babalikan natin ang report na yan ni JV Mondala. Ayusin lamang po ang ating linya ng komunikasyon. Pero I think andyan na ba siya? Alright, sige, JV, go ahead.
0: So, go. Gandang gabi sa iyo, Paolo, Brian, at sa ating mga tagapakinig sa programang ito. Sa ating ulat panahon, umiiral pa rin sa ating bansa ang easterlies o hangin mula sa silangan at humina na muli pansamantala ang habagat o mas kilala sa tinatawag natin na monsoon break. Samantala, binabantayan ngayon ang pag-asa ang isang bagyo sa silangan at malayo pa ito sa ngayon. Pero sa mga susunod na araw ay unti-unti rin ito lalapit sa northeastern quadrant ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible itong magbago ang forecast kaya patuloy natin itong babantayan. Sa forecast para bukas, maliwalas ang panahon sa halos buong bansa sa umaga. Pero pagdating ng hapon o gabi ay uulanin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Ang mga thunderstorms ay hindi mapangmatagal ang ulan. Ito'y tumatagal lamang ng isa at dalawang oras. At iyan ang ating ulat panahon ngayong gabi. Ako si JB Mundala. Laging tatandaan, kung first alert ka, lamang ka sa anumang sakuna. Brian, Paolo.

0: sa bansa na ang mga magulang ng Umam Ateneo Blue Eagles player na si Divine Attili para sa pagbubukas ng kampanya ng UAAP Season 89. Sa isang pahayag na inilabas nito, natutuwa silang makapili ng mga magulang ni Divine para makasama nito ang fans sa ang mga kapwa-atleta at ang komunidad na minsan naging bahagi ng buhay ni Attili. At looking forward din ang Ateneo na makausap ang pamilya nito sa mga darating na araw. Inanunsyo ng paaralan ang pagdating nila kahapon matapos ang pagbiyahe ng dalawa mula Nigeria. Ito ang unang pagdalaw ng mga magulang ni Divine sa bansa at dito makakasama nila ang buong Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team para panoorin ang unang dalawang laro ng koponan sa pagbubukas ng UAAP Season 89. Bubuksan ang Blue Eagles sa kanilang kampanya kontra UE Red Warriors sa September 16 sa Mall of Asia Arena at makakalaban naman nila ang UE Fighting Maroons sa September 19 sa Araneta Coliseum.
1: At para sa ating pabaon tonight, alam mo Brian, sa dinami-dami ng nangyari ngayong araw, may tanong ako sa iyo ilang libro pa ba sa bahay mo o sa eskwelahan mo, dahil alam ko nagtuturo ka dati, ilang libro pa ba ang di mo natatapos, partner?
0: Nako, baka abutin tayo ng umaga sa pagbila. Ang dami talaga
1: Dami, no? Surprise! Ako rin eh. Actually, I'm just looking at my bookshelf right now. Siguro mga 4-5, siguro hindi ko pa natatapos dito. Nako, matindi-tindi yan. Pero baka madagdagan pa yan ha. Dahil ibinunyag na nga ni ng Manila International Book Fair o MIBF ang official dates para sa susunod na taon o yung kanilang MIBF 2027. Ikinasa na nga ng MIBF organizers noong 9 to 13 ng September ang isang pasabog na announcement at inanunsyo na ito matapos ang araw ng Linggo. Babalik next year ang MIBF para sa isa na namang jam-packed na 5 araw mula September 8 to 12, 2027. Agara naman itong sinabayan ng ilang mga nakilahok sa naturang event, kabilang ang mga bigating publishing houses at bookstores. Isa sa mga kwelang anunsyo gawa ng National Bookstore na tila Avengers-inspired ang magiging pagbabalik nila sa MIBF. Tuloy-tuloy nga naman daw kasi ang success ng nasabing programa. Ayon sa social media post ng organizers, record-breaking umano ang naturang event na umaapaw ang convention center venue sa dami ng tumalo ngayong taon. So Brian, matindi-tinding pag-iipon na naman. Matindi-tinding pagbili na naman ng libro. Tataas siguro ang presyo nito. Pati yung ice cream, tataas. Pati yung gasolina, tataas. Ano pa bang tataas kundi blood pressure natin, hindi ba?
0: Sana hindi yung ano natin, sana hindi mag-alta presyon.
1: Parang si Speaker Romualdez lamang. And speaking of Speaker Romualdez, we're getting information ano, na naipasok ang dating mambabatas sa kulungan no, sa New Quezon City Jail Male Dormitory 10:49 kaninang gabi. So habang nag-umaere po tayo ng breaking news coverage natin dito sa News Radio Philippines at sa ating mga kapatid na himpilan, kinumpirma na po no, na 10:49 PM ipinasok si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay pahayag ng BJMP.
0: At papantayan natin.
1: Matinditinding bantayan nito. Maraming nag-aabang kung anong susunod. Siguro Brian, bago tayo umalis, ano bang mga inaasahan natin? Ano nga ba ang susunod na kabanata? Sabi nga nila.
0: Pagkatapos natin malunesan.
1: Nga naman?
0: Well, oo. Diyos ko po. Bukas, of course, asahan natin yung day 25 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang haharap na witness ay si Karen Batu. If I'm not mistaken, taga Records Division ng Office of the Ombudsman, siya yung tinanong ni Representative Joel Chua na wala bang dineklarang cash talaga si VP Sara? Tapos sabi niya, wala po. Eddie, wow. Nalala natin yun no? Doon sa House Justice Committee hearing. So titingnan natin kung ano ang magiging takbo ng testimonya at kung paanong susubukin ulit ng defense na suriin no? Ang kredibilidad ni Karen Batu sa Article 2 pagdating sa usapin ng Article 2 sa confidential, hindi confidential facts, sa unexplained wealth na tayo nasa Article 2.
1: So, sanay tayo eh. Medyo matagal-tagal eh.
0: Yung si House Speaker, dating House Speaker Romualdez, tingin na natin. Usually ba, Paolo, kasi dahil, di ba, we had covered yung kay Senator Chinggoy Estrada, kay Senator Dante Mantoleta. So, posible rin ba na kumbaga iharap na sa para sa kanya pleading itong si dating House Speaker Romualdez?
1: Yan ay katanungan na abangan natin ang susunod na kabanata. Bago po tayo magpaalam, maraming salamat naman po sa ating mga kapatid na himpilan for carrying tonight's breaking news coverage. At yan po ang mga balitang aming binantayan, mga balitang pundasyon ng usapan sa buong bayan. Patuloy po kaming nasusubaybayan sa Smile Online Now, Namau Online Live, Cool TV at Smile YouTube channel. Gayun din sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 at sa All Hits 24. Bisitahin din po ang aming website, news.smilemediaph.com. Sa ngalan ng Smile Media Group News and Current Affairs at lahat ng news radio station sa buong bansa, ako po, si Paolo Marcelo.
0: Gusto ko talaga yung pahaba ng pahaba ang ating ekstro, no? Natutuwa talaga ako dyan. At para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po si Brian Basa at ito ang News Radio Philippines. Kapit namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat. Ingat, Pilipinas!

Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, and this is another September 11th episode of Ito Ang Confessions, which is kind of ironic, which is on a Friday. Diba? It's kind of ironic, which is on a Friday right now, pero wala tayong magagawa doon dahil, you know, medyo maulan din dito sa Maynila. It's already 9:02 p.m. Ay, 9:02, 7:02 rather. I am so excited dahil we are gonna ika ngay premiere another episode of Ito Ang Confessions. Pero live na live po tayo. Sa Smile at sa Cool FM, sa Manila SDR, at sa mga social media channels ng inyong lingkod at ng Smile and ng Cool. Mapakinggan din po ang Itong Confessions on a podcast form bukas na bukas ng gabi, alas 6 if I'm not mistaken, sa Spotify, Apple Podcasts, and your podcast service of your choice. Nung nagdaang linggo, we actually encountered a confession dahil ang seryoso hanggang ngayon, I am still shocked. I am still discombobulated sa mga nangyayaring dito sa Ito Ang Confessions dahil ang ating confessions kahapon is si Player 2. Si Player 2 po ang nag-confess sa ating programa. At even si J4, si J4 nagulat din na ganun sobrang lala ng parang confessions niya talaga. Pero hindi ako magja-judge kasi of course. Again, yung napakalaking pader na yon is age gap. Napakalaking age gap. And sa totoo lang, yeah, pinagtatawanan natin. And it is kind of uncertain talaga na magkaroon ng ganong parang more than friends na tropahan. Kasi sa totoo lang, it is life is so cruel. Ilan din masasabi ko, life is so cruel. And life is just full of unpredictable na mga pangyayari. So, sa totoo lang, I already said it to you na dapat mong mag-isip-isip ika nga, or yung makalawang ulit na iisipin mo kung itataya ko ba yung friendship mo sa pagiging tropa. Kesa sa, yeah, there's a 50-50% chance na mag-work yon or mag-friendship over na talaga kayo. Which is unfortunate. Pero, eto chat, may na-receive ako kanina. Actually, literal na rush talaga itong confessions na to dahil kaka-receive ko lang po ng isang confession na I am actually shocked na meron talaga tayong confession talaga at all. Pero eto, pag-uusapan natin yan dahil without further ado, eto na po ang ating anonymous letter sender. Hindi ko na talaga pinangalanan dahil much better na i-anonymize na lang yung istorya dahil sa totoo lang, mahirap din naman magpangalan ng ganito na hindi mo kilala talaga at all. Na talaga anonymous. So, probably kung malaki-laki na tong IAC, I can. Pero, currently, wala.
Pero, bago muna tayo pumunta sa rejected confession, eto po muna ang kwento ng ating anonymous letter sender na pinamagatang Tingala. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Naranasan mo na bang marating ang isang puntong dati-rati pinapangarap mo lang sa pamamagitan ng panonood ng mga lumang video? Pero sa halip na magdiwang, kaba at pag-aalinlangan ang bumabalot sa iyong puso. Paano kung ang mga taong dati tinitingala mo lang, ngayon ay kasama mo na sa industriya? Kausap, kaasaran, at umaasa sa iyong kakayahan. Paano ka nga ba hihingi ng tulong kung ang buong buhay mo na sanay kang maging isang strong, independent woman na mag-isang sumasalba sa sarili niya? At paano mo tatanggapin ng mga papuri kung sa bawat pag-angat mo, laging nakabantay ang takot na baka isa ka lamang pabigat? Makalamaw, smileys, fellow gamers, minsan ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang kabiguan. Ang pinakamahirap kalabanin ay ang sarili nating isip na nagsasabing, hindi ba tayo karapat-dapat sa magagandang bagay na nangyari sa atin? Ito ang confession ng ating anonymous letter sender.
1: Kumain ka na rin?
0: Dear LTG, call me however you wanna call me. Feel ko makikilala rin ako with the way I write. I'm writing this in the middle of the night, watching old videos from when I first started sa trabaho ko. It was fun reminiscing all that transpired back then. And naiisip ko na lang na alayo na pala na narating natin dito. While it relates me that we're getting so much traction, may takot ng kaunti sa akin. Dahil in all honesty, I'm scared of success. I revel in it for sure. Pero this kind of long-term success was something I could have never seen in my wildest dream. I am so not used to this, you know? Having people I look up to and nakikita ko through them yung fulfillment ng ilan sa mga pangarap ko dito. And now, I get to have a closer look of how they work with people in the same realm as they are. It's so surreal. Ilang buwan pa lamang naman eh. The year hasn't even ended. But the skyrocketing of it, of this all, hindi ako sanay. Ako kasi yung typical na strong, independent woman. I had to learn and be adept in anything, at anything and everything to be of use. Mas pipiliin kong trabahuhin yung mga bagay mag-isa. Kaya hindi ako sanay na lumapit sa iba para manghingi ng tulong. I feel like it makes me weak. Kaya rin siguro may apprehension din ako when it comes to people offering me help. Kasi usually, di rin naman nangyayari at kailangan kong salbahin yung sarili ko. Or when people reassure me, nag-aalangan ako and have to clarify at siguraduhin sila most of the time. In a way, kahit may katungkulan pa rin ako, may hinuha pa rin ako sa abilidad ko. kaya ko pa ba? Kaya naman nila. Hindi dahil sa kanila, dahil minsan naiisip ko na yung mga bagay na ginagawa ko, hindi pala sumasapat o napapagaan ng mga trabaho nila. I feel like I always have to look out for the next problem. Or maybe it's just hypervigilance at full display. Minsan, iyan rin yung nagiging dahilan ng pagbaba ng moral ko. Natatakot ako maging liability. And there will be times that I would feel like one and hindi ko alam kung paanong hindi mararamdaman yun. Hindi rin ako madaling magpaniwala sa mga papuri. Masaya ako na nakakarinig ng papuri, pero I'm also not one to bask in said phrase. Natatakot ako maging backhanded compliment pala. Or worse, sarcastic yung sinasabi. As if to mock me. That's happened to me before. But that's a story for another day. I was just binge-watching old videos hoping to get some inspiration. Pero ang ending, napansin ko na ang layo na pala ng narating natin. Imagine having some of the people you admire and want to work with actually working with you. Kung minsan, kadaldalan at kaasaran pa. Minsan kasamang umupo at minsan at maging tulay ng iba para sa mga bagay-bagay. I am honored, flattered, kikilig even. Hindi dahil mga kasamahan ko na sila sa industriya kahit wala pa ako napapala professionally. Pero, ewan. Siguro may nakita sila sa akin na hindi nakikita ng iba. Ewan ko ba kung anong ginawa ko to? Anong ginawa ko to deserve all of this? Dahil sa isip ko, hindi naman ako magaling. I happen to be just an average girl or guy. Hindi ko alam kung sino to. In everything I do. Even if I know a lot of stuff, like I said, I bask in praise superficially. Pero sa loob ko, hindi ako sigurado kung paano napunta dito ang lahat ng ito. I'm not really looking for advice. Sana lang mabasa ito at marinig nila. Ayoko to sabihin sa harap nila kasi pakiramdam ko ay wala akong karapatang maging mahina o maliit sa sarili ko. Nahihiya lang talaga ako bilang isa sa mga unang taong lapitan nila para humingi ng tulong. Kahit ako din, humingi ng tulong. Pero minsan, hindi ko alam kung dapat ba ako mabigyan doon. O manahimik na lang sa gilid at sabihing, okay lang lahat, kahit hindi na. Ako si Anonymous, at ito ang aking confession. Wow! sabi daw, huwag na tayo mag-advise. Sabi daw ng ating isang anonymous confession, huwag na daw tayo mag-advise. Pero if I have the time na makapag-advise sa'yo is just look at what you've done. Look at what everything you've done. And again, alam ko na parang na nahihinaan ka ng loob, pero for me, kung talagang ang tingin nila sa'yo is unprofessional or ika ngay hindi ba hindi na nararamdaman yung ganong nakikita mo when it comes to the actual work ethics that we have. Kung ikaw nandito ka man sa istasyon na to, probably. Kasi sabi mo kasi, however you wanna call me, makikita mo, makikilala rin when the way I write. Pero probably kilala ko to. Kasi probably dito to sa Smile. I actually assure that. Pero, sa akin lang, just be yourself. Just be yourself and just, siguro ang advice ko lang is if ever na parang nakasama ng loob or nakatalagang parang hindi di ata maganda yung pagkaka trato or just basically just say it blatantly. Ilang naman. And kasi of course again, ang dami nating grudges sa buhay, ang dami nating mga pinagdaanan, dami nating mga pinag-uusapan actually. Kung nandito ka man sa Smile, probably kasi parang nakikilala ko no, si dito eh. When I write eh. Pero sa akin, again, Just do your work talaga na kasi kung nandito ka man sa Smile, I was a technical director for NR. I am basically been doing every single thing na of course I've been video editing before, I've been writing, I've been doing basically a lot. Yeah, basically a lot. Na sa sobrang dami, hindi ko na alam kung gaano kadami. Pero again, hindi ako makapagsabi sa iyo kasi at kilalay. Hindi kita kilala kasi parang nakikita ko yung grudge, pero probably it is the one that I've been that I have been friends with probably. Pero ang sa akin lang, kung may problema ka, just basically harapin mo lang ng walang takot. At kung meron silang criticism or meron silang parang naging evaluation nila sa'yo, wag mong gawing grudges. Ika nga, wag mong gawing grudges. Ang gawin mo is make that as a life lesson, make that as a lesson na kung kuwari nagkaroon na ng ganong masamang ng intensyon o masamang nangyari sa for example sa trabaho, tapos bigla ka na lang tanggalin or bigla ka na lang i-demote or something, tingnan mo muna kung bakit ka din mo. Kasi ganyan din ako before eh. Like, munti ka na akong ma-demote noon. Like, on my real job in the personal, pero buting na it is just a warning. na na-receive ko noon. Pero ang sa akin lang, if meron silang feedback, kasi natutunan ko na rin yan when it comes to my professional work, meron silang feedback, wag mo yung pasok tenga, labas tenga. Ito naman. Kailan naman ng aking mga advice actually. So, sa oras na 7:24, nasabi kong 9 kasi nasasunday ako sa TFGP. Sa oras na 7:24, it is already September 11, 2026. Magbabasa po muna tayo na mga rejected confessions dahil sa totoo lang, literal na 5 yung aking na-receive na confession when it comes to I've been checking on IAC Airtable earlier, and ang dami, like talagang ano, literal na 5 rejected confessions ang na-receive ko nung from start to finish ng itong confession. So babasahin natin yan sa pagbabalik ng ito, a confession.
2: Magbabalik ang ito, ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
2: oras na para sa salita ng mansanas.
0: Sama

0: Narito muli ang ito, ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.
1: Ito ang Confessions.
0: Ayan. Nagbabalik po tayo sa ito ang Confessions. Am I muted on this? Or no, never mind. Nagbabalik po tayo sa ito ang Confessions. Ito, tatlong papasadahan natin na confessions ang ating na-receive actually. And etong tatlong confession na to, ito yung pinaka matinding pen name na na-receive ko. Kasi ito yung pangalan niya. Big Crown Stick Extra Life Ballpoint Pen. Diba? And I don't know why kung bakit ganyan yung pinangalan niya sa confession na to. It is so funny. Pero eto, papasadahan na natin itong confession na rejected. Ano yan, Meps? May sasabihin ka ba?
2: Ako, may sasabihin ako, ba't ganyan yung pangalan? Ba't ganyan?
0: Yun nga eh, hindi ko alam. Hindi ko alam kung
2: bakit. Napapasound effects ako dito dahil sa pangalan yun eh.
0: Hindi ko alam kung bakit ganyan yung pangalan niya. There is probably a reason na... Hindi, pero hindi ko talaga alam kung bakit ganyan yung pangalan niya at all. Kasi there's something talaga, pero hindi natin alam. Bahala
2: na. LTG.
0: Anyways.
2: Na-black screen.
3: LTG,
2: yeah, na-black
0: screen.
2: LTG, koko talaga sa'yo. Yung pangalan pa lang, baliktad na ako. Baka ikaw naging bear.
0: Kaya nga eh, ako yung nagiging

0: Ikita, ikita lang ang kita marite kaya nga di ko naman hindi
1: Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawata Gaming.
3: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: kanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
2: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Okay na.
5: Sige, ulit.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Hindi talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
2: Yan,
3: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong power.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: Halokohan!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Halokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
2: Try to get used to the scary terminal.
3: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
4: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days, parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon .
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
6: talaga yan. Pero pagdating kay Gosyo, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with a
7: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo .
6: Oo.
5: Glak-glak.
7: Saka na po, hindi na
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Hindi talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
4: Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with
8: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
8: sagada po ni magagawa.
6: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: They basically yoink the entire physical disc platform.
11: Try to get used to the scary terminal.
12: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
13: The main reason ay puro slap ang nangihita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
0: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.